si atari e bayi ti oluwa ni ile ati eko re aye ati awon ti o tedo sinu re o fi di re sole lori oko o gbe ka ori awon isan o mi tani yo gori oke oluwa lo abi tani yo duro ni bi mimo re eni to ni owo mimo ati aya fufu eni ti ko gbe oke re soke si asan ti ko si bura etan oni ori bukongba ni owo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon ti se afe ire ti se afe ire olorun jacob egbe ori yin soke eyin enu ona ti a si gbe soke eyin le kun ayiraye ki jesu fura re ki o soka le wa ki o wole re lo bi oruko jesu ti nasareti bo se wole wa ko tu ori re se ori eyan ko ni pabodi ta ba pe o ni ajeneji ni oru ni yara awon agba ori o ni pabodi kaya ori omo re ko ni pabodi ori aya re ko ni pabodi ise re ko ni pabodi abe orun le to wa ko ni pabodi ki jesu ko tu asile ninu igbeko awon agba atu asile o atu

0: kọmi oyipada apostle ati woli smo mustafa jp baba sibi oba lati jo seed of Christ church land of reality tolujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan to ba ti de ore meji so pe o lo se bi oba ko se ti o mo be ni oni ojo sunday ti ipade wa e ti mo wi pe oko fe ma wa ni ore meji yo ma duro de awon omo olorun ta jo josin mo gbadura boluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro loruko jesu anugbe odide
1: amen
0: anugbe odide
1: amen
0: anugbe odide
1: amen
0: anugbe odide
1: amen
0: to ba wa ni ilu eko lasu igado road hotel bus stop so pe o lo se bi oba mo gbadura ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: loni ojo isimi loruko jesu isimi ayo olo ayo dare fun
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ma gbagbe pe isimi akoko sunday akoko bayi la ma npe ni ojo ororo ta o da ororo sori awon eniyan oro ma si se agbara o ma se tu sile o ma se dandi mo ti ba won yan pe agbodo ma refresh anointing o gbodo je ko gbe ni ori re mo gbadura boluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro anu ma gbe odide
1: amen
0: nigba ti mo ka bibeli jesu wi pe e wa sodo mi eyin te nsise ti aye di eru wu wole lori ko so pe leji ka o ko so pe ni ese ko pe ni tan ti aye di eru wu wole lori tori pe ori gangan ibe ni gbogbo kan wa ibe lo tin ronu ibe ni opolo wa ibe lo tin borun ibe lati soro ibe ni eti wa ori lo kari gbogbo nkan oju na fi mayan oju yen de ni ori lo wa oju yen la fi riran ori lo kari gbogbo nkan ti won ba mo dindi eyan bo tan ba fi aso boju e o le damo amo ta ba sukuro wa damo ko mo ri gbogbo ago ara e to ba ti ri face e wa damo oju je to lagbara o ni satan mo target ori satani to mo target o ti mo pe ori ni agbara ara mo gbadura ori e o ni babode
1: amen
0: mo lori e o ni babode
1: amen
0: ogoro eyan ti o ra anu ti orore ki se po se nkan si oju e nikan ni won cover won e cover oju e baba ti cover oju e ma doubt e ni in fact ko je mo e gangan ta ba ti le cover oju e o ma doubt ni pe o idu re jo but o le sure tori pe oju gan ni won o fi da mo ha mo gbadura gbogbo eboju awon agba ti a fi bo o loruko Jesus o ya ko gbuna danu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e wa sodo mi eyin te nsise but ti aye di eru to wuwo o dile yin lori Jesus ni ke ma bo Matthew chapter 11 verse 28 o lo so be e wa sodo mi eyin te nsise but ti aye di eru to wuwo le yin lori o je mo pe awon kan ta ma npe ni eru wo o le mo observe we so mo pe nigba ti ana ti o romo ko lomo be si ni o wa ni oko for many years lo fi re eru pe ah ko somo o de n gbe kakiri eru to wuwo ni because eru ti eniyan o le fun eniyan be ni ko si bo se lowo to o le fun yan romo ko si bo se lagbara to o le fun yan romo eni kan so so to ma fun yan romo o na ni olorun bẹ́ẹ̀sì ni obìnrin yẹn ó lọ bọ́ ọlọ́run ní silo ní ìpàdé silo ìpàdé báyìí náà ni gba òde bẹ́ after 3 days kí ló ṣe ó lọ wájú wẹ́pẹ́ ó bẹ̀bẹ̀ ó bèèrè ó sokún ọkàn ẹ̀ bàjẹ́ pẹ̀lú ọkàn rẹ̀ tó wúwo àti ìbànújẹ́ ọkàn rẹ̀ ọlọ́run bá pàdé in fact àṣẹ ọ̀rọ̀ tó dáa yóò padà ti ẹnu obìnrin yẹn dáde àṣẹ ìròyìn ayọ̀ ó wà fún obìnrin yẹn ẹ bá mi ka verse 20 nínú ìwé 1 Samuel chapter 1 and verse 20 kí ló wí.
2: Nítorí náà.
0: Yes.
2: Ó sì ṣe. Nígbà tí ọjọ́ rẹ̀ pẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí Anna lóyún. Ó sì bí ọmọkùnrin kan.
0: Ó bí ọmọkùnrin kan.
2: Ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Samueli.
0: Ó pe orúkọ rẹ̀ ní Samueli.
2: Pẹ́ẹ́. Nítorí tí mo bèrè rẹ̀ lọ́wọ́ Olúwa.
0: Mo bèrè rẹ̀ ní ọwọ́ Olúwa. So téèyàn bá bèrè, èèyàn máa rí gbà. Alábàjọ ti Matthew oríkeje ẹsẹ̀ keje torí pé oníkẹ́ bèrè tí gba to ti belo ti rigba jesu pe oni ti di se se yi eyin ko ti bere o lati gbadua ninu adua lati bere wa de bere tokan tokan samuel ye olowa de to yin oba o lo bere si yan ijoye the same samuel ti obirin ye bi okay to ba je pe a obirin yen o lo ba olorun ko wa bere ka de fun ni samuel ni bo ni samuel iba ti wa o lo foro yan saul o kana lo foro yan david the same o na l'olorun lo ni ran yen to ko se idajo fun ile israeli e te won si bi sa mo gbadua mo da orun obi to wa loruko jesu o ya gba etu sile
1: amen
0: ni oni yi mo so pe ko me ko wa lowo e a fi sugar kan sinu e o la fi se footwashing le ola lagbara olorun wa fo ise gbo mi sa ese otun yen o se pataki lati fo ni aro ola to ba tin jade a ti bless e a ti kasamo e a ti se ba tin se a de ribo ti ri to ba ti dele kilo ma fi se wa toju e laaro la monday o lo ma fi fo ise amo gbogbo yen pata la ma da ororo si ori won loni so eleyi o special so ma pass e one last quarter of the month ni tell your body mu lo sui to ba ti di november awon yen mo ti wa nkan odun nkan odun loku mo fe change ile mo fe change moto mo fe change eleyi mo fe lo le odun o la awon yen mo ba kiri bo se taja odun o la awon yen mo ba kiri o beta ko sare ko won na le make e forigba eyan mo forigba ire ni eyan mo forigba ola ni mo gbadua eni kan ri mi gbo o ma ra anu gba
1: amen
0: o ma ra anu gba
1: amen
0: mo gbagbe pe gbogbo en to ba ra anu gba ni mo se aseyori ni mo se pe oro yen ni ororo agbara ati anu ta o da si ori awon eyan opolopo fe taja odun ba o ti mura fun oja odun but o lowo lowo o mo se to le se o mo ja to le ta but ku so lowo e you need somebody to ma raise e you need men to ma raise e you need women to ma raise e but ikan kan lo ma je ko raise e emi mo so fun yin pe ti olowo kan ba ran o lowo intesara le ko o Olorun lo fi siro kan lati se gbogbo awon lowo to ri yen pata owo to wa lowo won ko to won they are still struggling won to fe ni pelu owo yen tori pe in ti won wo o koja bi ti won wo ibi ti won wo o koja bi ti won wa they are looking far what if they be owo de ni step to ma gbe won de be so that is why to ba lo iran lowo to ba ka ro pe e ti ma ti ni ore kan to lowo lowo abi ti ma ti legbon kan to lowo lowo abi aburo kan to lowo lowo abi parent mi lowo lowo iyen o ni kan fun e lowo rara o o ni lo agbara lati se oko te yo ba se aye agbara la wa yi ijoba run o di afagbara gba awon to ni agbara lo fi pa gba so ti o ba si agbara ko si to fi gba o idi ni to pe agbara da ororo yen ni olori ki story e ko le change opolopo ki rowo ya won ki rowo no o di gba to do ba wole tan elomi a lo ya won ni december 15 a no fe fi taja odun oja odun wo lo tun ta won ti taja odun tan gba yen that is what say pe o ki le balance mi ki left mi ki leke ki left awon eyan ko ma bo si to balance at the end of the year ke yan fi gbo odun sise ko wa di pari odun ko wa je gbesi odun so sise no odun yen ni so sise ni tete mura e in to ba na ejo wa carry e ko gba ororo agbara ati anu ki story e ko le change gbogbo branches wa pata ni ise agbara yi ko ti ma sele ire ajo e gboro change o gboro mo ba lo bayi o woju oloju je woju je na je ko lo ko lu e fun ra lo wa awon eyan je ko lo gbe wona dide awon eyan wa rayi ka re won le wa anu won wa ran lowo iwo de wa nbe o de fowo lera owo won na ba won so iwo dide ti e ko de gba won ara ile re la dide ko gba won ara ile re la ase tenu mi jade loruko jesu aye re ma dide
1: amen
0: sare gbadua beta ilo ni ojo isemi so pe oluwa
1: oluwa
0: sanu mi
1: sanu mi
0: emi na fe je eyan
1: emi o fe je eyan
0: je ko ran lowo
1: e ko ran lowo
0: ya gwa
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi
0: na ra ya ba te ni ko ra da ya
1: ra
0: ibu na ya adura yen o ka yokan gbogbo eyan omo olorun te wa ni ugeli de wori e guest ready wuli ti wolede kiri mo wi wuli ti wolede ta ba ti pare program iboroku an lo si igeli lagbara olorun e kigbo community town hall e kigbo community town hall e kigbo ugeli delta state be la ti ma pade ko se nti o mo e kigbo town hall o popular gan aro la ma le gan sa gbogbo eyan mo lo te ba wa ni igeli te wa ni wori in to ba na je o na sara ko wa pade wu la go meje ni pade ati bere o de ma le ti te le go mewa si mewa bo ka to tu yin sile gba mi sa itere gboro change gbogbo agbara to da eduro o ma gbire loruko jesu woli nba pelu ororo ni owo re woli nba pelu matu ni owo re tori pe agboro fi nkan kan le olowo ta pe ni agbara igbagbo be ni awon apere yen ohun ijani ni ojo to ogun ba le mo gbadua mo lu ati nbe ti emi e wa o ma bori ogun
1: amen
0: to ba di Tuesday a ma pade ni general event center opposite ogege community before igba junction ni benin abuja highway ibe lo wa o ma ni agbara e guest ready woli nbo wa to ba wa ni benin ati agbegbe e guest ready lati pade woli ororo ati matue o ti wa lo woli inna ruaba yakafa mo soro jade bo ba

to e ka bo pada lati oju oja wa yo ka bo sinu agba mi iroyin to je ti footed loro tuni ni kan splash 105.5 FM the integrity station promoting right values iroyin akoko na ti mo mu le kan re o e je ki wa ma mu kabi mu kare bayi o iroyin na so bayi wi pe awon meji ototo kan ni iroyin gbe wipe won ti ran lo si oran Ashanti latari ikolu latodo awon afurasi agbebon kan ni apapa iwa kusa kan ni itosi Kurujenta eleti osumo ipala ibode ipala kan laarin gusu ti Jos ati ijoba ibile ti Brikinladi ni ipinle Plateau iyin ijoba ibile ti gusu Jos ati ijoba ibile Brikinladi ibi to pa la laarin won isele ti sele ta won isele

0: ati nbe nitosi kurujenta ni ale ana yun ni ojo abameta saturday ti won soro yen ni ana nigba ti o nbe na telu isele ohun blues na ni o ti se awon ara agbegbe na ni pele wi pe e ma ti soro na di wahala o papa julo nipa ofin ti nbe bayi ofin sede wi pe ko nle o gbele bayi na ele ti ijoba se e ma rufin o ikaluko wa nle titi ti oro na fi niyanju awon ti won fara kasha isele ibanujo ohun ni won ni won be ni bi wa kusa na lasiko ele ti isede nlo lowo latodo ijoba ijoba so pe ki kaluko wa nle re ko nle o gbele na sugbon awon be ni papa iwa kusa ti won wa kusa oni nitori na mo fe ro gbogbo eyin eniyan wi pe e ma wa ni ipoju la lakan fi sori o toju ti ye ti ye bayi na si ni aparo fi ran e sora lawon akoko ti won ba ti so pe ke ma se jade e ma se jade e gbo so balenu punch lo gboro iyen jade o aigboran oba oloma fa ti awon wonyi oni lati je wi pe ijoba ti mo pe awon koloran si kan be laye ka eja ma te lase ijoba o
1: o ti da
0: awon la lase wa
1: so eje ka wale won ni awon obi awon odo ti won lo fun eto isin lulu leyi ti awon ajinigbe ti won ji won ko loju ona na ni won ti rawo ebe ti olubadan ti le ibadan oba rashide ladoja atawon mi ti oro kan wi pe kan jo dakun ki won ri daju wi pe won jo wo awon omo awon lai farapa won ni awon obi yi na ni won rawo ebe na lasiko ti won se abewo sodo oba laye ohun ni afin re ni ilu ibadan ni ile re ni ilu ibadan ni ojo abameta gege bi iroyin se so di mimo na ni wi pe awon odo ohun na ni won to mokandin logun eleyi ti won se nlo lati lo re lati lo fun eto isin lulu ko to di wipe awon ajinigbe yi won se buru oko won won si ji won ko lo ro kutu ojobo iroyin so di mimo wipe won kuro ni ibadan ni ojoru ti won se nlo si awon ibudo ifiniwo si ajo agunbaniro eleyi to wa ni ipinle abia ilu renu ati ipinle akwa ibomu won ni awon obi awon omo yi na ni won se lo se afion lubadan ti won se nra webe wipe kon jo dakun ki won ba won ba won ti oro kan ki won ba won ba won soro lati fi ri daju wipe won jo wo awon omo na won do la won lai farapa gege bi iwe iroyin se so di mimo o na ni wipe lasiko ti awon obi yi ti won lo si odo kabiyesi na ni won se pekin peke pelu alakoso fun ile ise olopa ati ipinle oyo abimbola olugbenga ati aseyin ti ilu iseyin oba sefiu adeyeri won ni awon na wa laafin lasiko na o eleye to si je pe won fi ton tun lo asiko won lati fi be alakoso fun ile ise olopa ipinle oyo na ati oba sefiu adeyeri aseyin ti ilu iseyin won ni awon obi ohun na ni won lo anfani na o lati fi ra webe si olubadan wipe edakun kabiyesi awon omo yin ni won o ejo o e ba wa ba awon toro kan e ba wa ba won soro bi ijina die si ibi ti won ti je awon omo ohun ko o je bi te le mo lo lojojumo a se se ladura wipe won o de ba wa layo ati ni alaafia ni foju sunkun won la se iledumare
0: ami lagbara olohun won o dele pe won o dele pe so punch lo gbe iroyin ele jade kin fi se omo kende iroyin ti oro ti awon agunbaniro wa won ele to ka so de wi pe awon osise eleto abo ile wa ohun na ni won soro soke o won ni nje mo idi re na ti kin e bayi odinu nje mo idi e ti ma wo ma fo nje mo idi re ti to fi dabi eni pe ko ti idi irorun fun awon lati ri awon ti won ji gbe ohun gba ni idande lowo awon ajinigbe ohun won ni je mo wi pe awon ibi to je ibuba awon ti awon koloro si won yi ti won fi je awon ti won lo sin ilun ilu won ti won ji won gbe ni ipinle Imo won ni gbogbo ayika awon be ni won ti ke fi wipe won ti fi awon agbelero abugbamu si se ran ti re na to sele ni
1: ni orire
0: orire
1: beni beni
0: oro ti di pe sosu ori bayi o ti gbala kaye commissioner lopa ni ipinle imo audoboso na lo siso loju egun oro lojo abameta saturday wi pe to iko ti eleto abo ti awon lopa funra won o na ni won ni won ti si awari ibi to je ibi ipago awon ajinigbe ohun nibi ti awon agunbaniro na ti won ni won wa bayi sugbon won le ku firiwo be se mo pe arisa nti na ko tagiri ntejo agba to rejo ti o sawon lara ku ni ya o soro o oni iko eleto abo tawon o na ni won ti dode ton si ti topase topinpin awon ajinigbe ohun wo ibi inu igbo kan pelu awon ero drone to je ti ara baba lore ti won fi wo bi nkan se lo lasiko yi won lo yen lojo e ti friday won si ti fi ma apa bi ati aye bi ti won wa ele ti on toka pe aye yen gangan ni won ni ni igba ku igba sa na lo le je o ti awon tu moriwo inu igbo lo ni ana gege bi oro to nso oni awon wa nu gbo awon o awon si to pinpin won de awon aye kan Mm. Ni ṣugbọn gba ti awọn di awọn aye yi nipa n ti won wa ti awọn ero igbalode ti won fi mo ewu to le wa lawọn ayika ni awọn o le mori lo sibe si apa ibi ti won wa nitori nti awọn ri latara ero ti awọn nlo ti won fi nwoye bi nkan se nlo si awọn ri awọn aye pe won ti fi awọn kan bugbamu si awọn apa beyen won ni ṣugbọn ewu be na de niyan sa lasiko ta wa yi won ti ri awon abugbamu alagbelero to kan te gbese le teyan ni mo te ko gbogbo la lojiji commissioner lopa soro oni awon to tin turadi se mo pe nigba ti arere subu to ja sinu omi to ngbe lo araba ni lati tun ara re mu ni turamu o araba wa turamu odo ngba rere lo o turamu to lara se ti won ma se na ni wi pe won gbe awon awon katapila bu awon tan ma wogi wope danu awon ko wogi wope won ni won gbe lo ati awon ile tan ma tawon olopa wa bi soja ma nwa nu re ti won de moriun APC armored personnel carriers to je adihamara oko ti taya re kankan to fe to dindi ile elomi ti o npe ni ile nla won ni won gbe awon ko won yen de ibe a se si mo pe nti erin ba te kuri ko te erin ba te
1: ni
0: atepa ni punch lo gbero yen jade obada ni wa yo lojo ni ato lojo ola ati ta na ati gbogbo igba yo fun yin se yo je ko de oro fun yin
1: ase to iroyin eleyi na lo nso wi pe ajo eleto edibo nile yi INEC na lo ti se ikilo fun gbogbo awon omo orilede Nigeria wi pe e sora o tori ayederu opo itona kan na lo lo lowo ni ori ero ayelujara eleyi to nso wi pe ki awon oludibo nile yi ki won mo foruko sile papa julo awon ti o ba ti foruko won sile wi pe o n lo lowo o ninu atejade eleyi ti ajo INEC fi lede ni ojo abameta o so di mimo wi pe ayederu itona yi ohun na ni pvc-INEC-Nigeria-org.blogspot.com bi won se konu won ele na ni won si kede ni oni iru wi pe o je itona tuntun eleyi ti won si ti won ti si sile lati ojo keji din logbon ti o si wa titi di ojo keta din ni ogbon osu kewa won ti si lati ojo keji din logbon osu kesan ti o si pari ni ojo keta din logbon osu kewa bi gbedeke osu kanu odun ta wa yi o won ni aja INEC ni ko si nkankan eleyi to jo be o be si ni iru itona bayi ko wa lati odo ajo INEC o eleyi to si ro awon orilede Nigeria wi pe e mo te e mo si e si mo fi awon ohun to ni se pelu yin e mo fi soju opo itona na o nka asiri yin tori wipe be ba fi sibe o se se ke padanu gbogbo awon to se pataki seyin o eleyi na ni ajo inec fi ikilo na sita fu gbogbo awon omo orilede nigeria o ajo inec lakotan o wa so di mimo wipe eto iforuko sile eleyi ti ohun se na lo ti kese jari to si ti pari lati ojo 24 osu keje odun 2026 eyun ni July 26, 2026 oni enikeni to ba wa jade sita to nso wipe itona kan wa lori ero ayelujara te mo foruko si gege bi oludibo oni e mo te o e mo kili kire o e mo fi nkan kan si e mo ko nkan kan si be o bi be ko e ba ngbo lawo
0: Erebe.
1: I want to shake pataki. Oh, my shiri. Any. BVN. Yo, Lonnie. A Jainaki, Luffy, Kilo, no sita, for our Morida in Nigeria.
0: Also, Jaburu. So, Iroye kana ture la po do mi bi benu e lo si gbe wa lo isele jamba oko oju omi to waye. Nibi ti a ti re awon abanikedun 70 ti won benu re ti awon kan si tara idanu oko isele jamba oko to waye ohun ton da wati. Ogoro na ni won da wati o leyin ti won ni oko oju omi alafigi kan. Eyi ti won ni on gbe awon toto 70 koda o le ni 70 abanikedun. Ati oko won koda to ti tata gan okada ele ti won ni o tun le ni 30 niye won ni sadede na ni oko yi dan jeru awon wa pojo oko ni paku bayi won ni nigbati won fo odo ti kasina ala ni ijoba ibile ti buruku ni ipinle benue koja won ni isele ohun Ona lo wa ni nkan bi ago 11 aro iyale ta ojo abameta Saturday ta na ti sojo keta osu kewa do ta wa yi ni oni bi odo burukunu o ni ibi agbegbe bi ti won tin fo odo na koja awon ironu oko ta nsoro ogoro won ti won ni won wa lati agbegbe kan ta mo si Mbayon ni ijoba ibile Gboko won ni ona ni won pada leyin ti won ti lo re ba awon kan kedun to je awon eyan won ni odi keji ilu ohun odo si ni won fo sugbon se ni laanu pe ni se ni oko oju omi ohun ni o yi lule oko danu won ni ogora won ti won si nbenu re o na ni won gbianju lati gba edande won kuro nbe sugbon won se wa awon emi o to se se ko je pe won ti to oluwere lo won ni won o ti e ti wa le so ni pato iyo nka won ta nso yi ni kan bi osan ojo abameta ana Saturday ti won gba iroyin ejo enikan ti isele na soju e o soro wi pe oko oju omi alafigi kan hun o na ni won ti ko eru to po le lori ju admeru baba suri eru yi po ju won nigba te kero sinu oko oni gitan te to wa ko moto cycle alafirin se si nkan alafigi se tohun te ronu e aluko si deru ti o donje na o di ti o ti e wa ponmo lanu eni se ni sibayi o won ni e wa di gbogbo e di e wa di gbadagbon tiangangan ah gbogbo nkan won yi ohun na ni o wa lara nti o fa sababi o engine ni oko oju omi na wa so sele ibi ti oko ti wa yi danu niyan ti awon kan da wa ti bayi ta awon kan si ri ton gba edo la won kolon ma ma sanu eni o wa te so pe something must kill him ma olohun jo
1: se bi baye
0: so wa lowo ogun afowo fa o
1: mi ase ami ase to je kin lo si akata eni ti sa lakoso fun olulu le ye iyen som wiki o ti jade sita lati wa ta ko eni to ti fi gba kan ri je gomina ipinle rivers to tun ti fi gba kan ri ja lakoso fun eto irina lorilede ye rotimi amechi wi pe nse lo ndi e bi ipako da mama re lu isejoba re bola tinubu eyun ni madam mary amechi wike na loruna ka lebu si amechi wi pe a o ku de ka to bawo lo se ma fi oro papoda ya re mo fi se oselu oni ki se ohun ti o bojumu rara rara oni wipe gomina nigba kan ri ipinle rivers ohun na lo so wipe ohun o lagbara lati ra ogun fun iya ohun titori awon ilana eto oro aje eleyi ti sejoba re tinubu to gbe kale amechi eni to je wipe ohun ni gbakeje oludije dupo are labe egbe oselu African Democratic Congress ADC ninu eto edibo to nbo lona lodun 2027 na lo soro yo lasiko to farahan lori eto kan ta mo se politics today lo jo lori ikanni channels ni ojo eti baka na lo tun so wipe ohun kan eleyi to le je ki ora ilagbara opele to le je ki iya ohun nfe ka bi ebo se ko tori wipe mo ni ibowo gidi fun awon iya o na ni wipe ohun kan ele to le je ki iya ohun ko sun re abi
0: ko sun re na ni
1: yo sun iya sun re yo sun re ama je nko mo se ka abi ele nka mo se ko na ni wipe ohun kan eleyi to le mu ki iya ohun o sun re na ni te gbe oselu ADC bajawe olubori ninu eto edibo odun 2027 nigba to wa nfesi si oro yi wike na lo wa sa apejuwe oro na gege bi igbiyanju lati ma lo ipapoda eni teyan feran fun oselu
0: oni
1: pe abi oni bo oni ameki amechi ko ma se di e bi ipapoda ya re tabi a lagbara lati ra ogun si isejoba are tinubu lori o alakoso fun olulu le yi na lo soro won o lasiko ipade iforowero kan eleyi tan lo se pelu egbimo alase ajo kan ile ta mo si uzugbani epeye eleyi to je ti awon olori atawon ti oro kan ni ijoba ibile ila orun ahoada ati iwo orun ahoada ni ile ijoba eleyi ti wike to si soro si waju wipe ohun kan to se pataki na ni lati ma bowo fun awon ti won ti fili aye sile sugbon enikeni to ba wo mo maworan ni ale ana gege bo se nso na ni yo busekun nigbati eyan kan to mu iya re ti o fi nse oselu oni wipe ohun ro wipe
0: se ki so mo papa na gile yi
1: wipe ni ero ti tohun o ni wipe iru eni be o ni iya tohun ro wipe o ye ko ma sun re pelu alaafia oni ninu foran kan na lo ti so wipe bi egbe oselu ADC ti o ba jawe olubori inu iya ohun oni dun eleyi to tumo si wipe ohun kan eleyi to le mu ki iya na kinu re odo ohun na ni kegbe oselu ADC ko jawe olubori oni wike wa ni sugbon o se ni laanu tori wipe egbe oselu ADC o ni jawe olubori
0: se ya o wa ni sun re
1: iya se sun re wahala ti won
0: eh an fa opo orun si oro awon ara
1: iya ti sun re iya ti sun re
0: iya da laamu ko to ko tun ko to tun ni ko ma sun abi da e ba wole
1: iwe iwe iroyin the punch lo gbe oju iwe karun lekunrere re wa eyin na le ka ke digest re
0: mi ma take over ogun orun so ka le o da to iroyin kan re lapodo temi nbi ojare o egbe oselu Allied People's Movement, APM. Any come back to offer Kale. Any come back to offer Kale. Lati shoju wani ile igbimo asofin agba ile Nigeria. Ani gbogbon yo si ni. Anytime we ama je ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo. Ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo lo ti ke si are Bola Ahmed Tinubu pe asiko to wa yi fun lati kowe fi ipo are le nitori wipe kaka ko de lewe agbon
1: kaka ka le lese
0: bi orun akika nise ni nkan tun bo nle si leka ti eto abo lorilede Nigeria Ajadi bakan na lo ro Tinubu wipe ejo e lo ja mi lori wipe e te fe ma lu korin wipe e fe tun ibodi lati tun di are lodun 2027 nitori kini nti anfani ta fe ri latara isijoba yin gan se fun ni kilori se kilori koju nipa ti mehe eto abo ton koju awon orilede Nigeria lasiko ta wa yi Bẹ́ẹ̀ni bàbá fi ni jo ìyàwó di. Ó yẹ kó lè gbòrò mọ. Bàbá wa lè gbòrò mọ. Ẹ̀já fojú àti alábàbà àti òru lásán wò. Ó pe ìpè náà lásìkò tí ń fèsì sí ìṣẹ̀lẹ̀. Oní ìjínigbé ni tó wáyé. Sí àwọn tí wọ́n ń lọ sí ìrún ìlú mọ́kàndínní ogún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn tí wọ́n ń lọ ṣe ètò agùnbánirọ̀ wọn. Tí wọ́n gbéra láti ilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n ń bí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Tí wọ́n sì ń lọ síbi ìpàgọ́ agùnbánirọ̀ ní ìpínlẹ̀ Abia àti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Jẹ́jẹ́ ń jẹ́ ara wọn ọmọ ọlọ́mọ gbogbo. Wọ́n ní àwọn tá à ń wí yìí o. Náà ni ìròyìn wá gbé wípé àwọn agbébọn kan jí wọn gbé. Lẹ́yìn tí wọ́n kọlu ọkọ̀ akérò bọ́ọ̀sì méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ń lọ ní òpópónà Owerri sí Onitsha ní Umunaha ní ìpínlẹ̀ Imo lọ́jọ́bọ̀ Thursday. Àjàdí ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí n tó burú jáì. Tí ara ẹni èsì balẹ̀ lé lórí àrọ́wà kílà pàfẹ́ni tí ìkòkò pàyà ẹ̀jẹ̀. Pápá jùlọ ní tó jẹ́ pé àwọn tá à ń wí ìdí ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣèrìn àjò láti lọ rèé sìnrú ìlú. Àjàdí Ògún Tóyìnbó tó jẹ́ olùdíje dupò àti aṣojú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní ti àárín gbùngbùn Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ Central Senatorial District. Wọ́n ní òun náà ni ó ti wá rọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé kó pàṣẹ fún àwọn ẹ̀ka elétò ààbò wa gbogbo kí wọ́n túbọ̀ jáwé sóbì nínú akitiyan wọn láti ṣàwárí àwákàn àti ìgbàdáǹdì àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún nítorí wípé ìdáwọn padà láyé àti láàyè wọn. Òun náà ni a gbọ́dọ̀ gbé sí iwájú pẹpẹ ọ̀rọ̀ tí a ò sì gbọ́dọ̀ fọwọ́ dẹ̀ngbẹ̀rẹ̀ mú. Àjàdí bákan náà kọminú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí níbi tí àwọn ajínigbé àwọn tó yẹ kí wọn ó rí ọlọ́pàá kí wọn ó họ tí wọ́n ti wá ń bèrè fún 50 million naira lórí ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn tí wọ́n jí gbé 19 ọ̀hún lápapọ̀ tí owó wá ń jẹ́ 80,000 àbí ká sọ pé 350,000 naira 950 million naira nítorí Ọlọ́run almost a billion. Wọ́n ní wá rọ àwọn elétò ààbò gbogbo náà wípé ẹjọ́ o ẹ má ṣe jáwọ́ nípa ẹ̀ ń gbìyànjú láti ṣe àwárí àti àwákàn àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún o títí ẹ tẹ́ fi ṣe àwárí wọn títí tí ẹ fi gba ìdáǹde wọn àní títí tẹ́ fi mú wọn darapọ̀ mọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Àjàdí Ògún Tóyìnbó bákan náà wá rọ gbọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé bàbá rẹnikẹ́ni tí ìfitónilétí bá ń bẹ lọ́pọ̀ ọ̀dọ́ rẹ̀ tó lè fi tani lólobó pàápàá fún àwọn elétò ààbò wa kí wọ́n ṣèrànwọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó lè bá jẹ́ pé yóò fi di ìrọ̀rùn bí apá bá kún ìtàn ìtò pín ìsìn tó hà ní o. Ẹ ṣeun. Àjàdí Ògún Tóyìnbó ti ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM ló ti rọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kó kọ̀wé fipò ó lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí tí ó kùnà láti mójútó ètò ààbò ilé wa.
2: Pẹ̀lú Show the Light tó bẹ̀ ni Salvation Army Road ìmọ́lẹ̀ dé. Show the Light àwọn olùjúlówó alágbàtà AIA Inverters Batteries and Panels Velocity Inverters and Batteries àwọn tó lálágbàtà Chenko and Long High Quality Solar Panels bákan náà rẹ̀ tún lè rí gbogbo àwọn ojúlówó.

ba won ko ma da won lohun se ni won fe yi fun pariwo a won tun yara won lo be iwo lo ba ton je mi koko iyan loju ija mi apera mi lo ba ti mo ko jule apera mi ni olorun apera mi ipa to gun aye de lojo si e o fi mi sile lai ni baba apera mi lo ba ti mo ko jule ogun aboni ati mu abu se bi olorun ni waju je o safati o de o lati fami o o de towo bo ogun yen ateni waju ateni eyin se ni won bere si ni para won lawon ikorita to ju ojo ori talagbara mi ti dole iwo lo towo ba ogun loju o da yepe mo gari won apera mi lo ba ti mo bojule e so pe kabiyesi olorun ayo eni bi mo fofo balawu akawe.

happy Sunday. Eka lebu gbe eyan omo Olorun ka kakiri agbalaye. Pelu inu didun ati ayo nla ni mo fi kiyin tologun tologun. Mo kiyin teleso teleso, mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo la gbugbu enu mi nle mo so pe happy Sunday one more time. Sunday alakoko ninu osu elekewa odun 2026. Happy for Sunday of the month. I celebrate everybody. Tony Anfani lati ma gbo mi. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Te Midire Market, gbagi titun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun e dide kakakiri agbalaye. Sunday alayo mi tun re. Sunday titun mi. Sunday idunu ti e bo ba nse ami. Sunday lo si waju re. Sunday ola, Sunday opo, Sunday gbega re. Ninu osu titun osu e wa ti ki wa lasan. Bi Bibeli se so pe omi si kanle ni ojo kini osu kewa. Mo so le kan na gbogbo eni to ngbo mi. Idunu yo bere si so kale sinu ile re. Ire atanu yo bere si bayin. Ogo yin yo si tan na. Ogo ni fun o Jesu. Eyin omo Olorun eto wa daju be ni igbaradi fun 77 ti o waye ni ojo Wednesday. Awe wa di number 4 loni. Mo yo sese pelu eyin omo Olorun. Oni ni ojo kerin osu elekewa odun 2026. Wa wa gboju soke pe baba mo dupe temi. Mo dupe temi o engineer. Eje ki pastor temi ta yo gba lowo mi. Kan wo kuku so dorin patapata.

0: Ah, Jesus, to se mi logo lo se mi dada. Ninu osu yi se man kama. A koma na wa. An timu program wa. Timu osu yi ni overtaking by prayer. Beyan se le man saju bo se le lo waju. Ni pa duwa biba. And it is our month of prayer. Bi ogo se nje ti olon. E te waman mi kin sotele. Idunu yo pada subulu wa yo funyi. Osu yi ni oje osu to kwe oju. Ba se jon gba we tan gba duwa wa gbo pe testimony ti e na ti jade oba ti mo fi aye gba eri yo fi aye gba testimony ninu aye re gbogbo eni to wa ni anfani ati ma gbo mi ipinu olorun fun aye yin yo wa si imuse injo je mo pe iwo lokan to so eri ni waju olorun. You are the next testifier in the mighty name of Jesus. Mukun to tan je ninu Jesu olonka gbogbo eni to ba ni anfani lati ma gbo mi kini kan da mi loju sa to saka to si ye kebu o na ni pe alaanu lolohun olohun o ba awon kan pade bo ba se won ni foke ni igba meta ko ni emini lori note yen ni mo fe ka jo ki hallelujah nla 10 hallelujah osuke walawa ati ogo merin. Can you do that? Say le join wa lati se be. Hallelujah is an heavenly language. Bi won se nke laye be ni won se nke lorun. Ko ni duplication. Hallelujah, hallelujah. E yombo Olorun ni je be. E gbe ga ni je be. E bu ola fun ni je be. Ni bo lo wa mami. Mewa e wa iwa lasun osu yi. Ire o wa ba on le ni. Can you join me? Shout 10 hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin, ogo, ogo, ogo, ogo. Mo gbadua pe ogo re oni wo mi. In the name of Jesus. Kin to wa su die. E je ki baba yo kokko si the engineer. Kin gbon ti won fe so. Inu note won, inu oro won. Oni ma ti mu nto kan. Awa ma fi adagba ito gbogbo eto yoku odi Jesus city ojo Wednesday ni 77 now line in Wednesday akoko e pe baba ina engineer awe wa di number 4 loni
1: oruko mi ni Nathaniel Ayinde ti gbogbo eyan mo si adua lere
2: adua
1: adua lere fe no ba le gba odun karun ti mo ti de ni ojo yi ni
2: nice
1: oshi iya ipaju lo ba bi denu ijo
2: yi o ba yin gbe lo gbe
1: mo mo yawo oko wa la
0: nice eniko ni ki won wa ka te yawo oko olufe se tori pe university nbe legbe le yin ni mo ji o lo si university ti nbe legbe le se lo bi ni o de yin omo e mo dara yin la mu university kan na nu legbe le un wa mo lo be no. You don't go to university because the university is near your house. Eyan lo university. University bi won ba tin se ru course ye ibe lo ko risi. Mama so get him. O ni so pe tori pe school sun mo le. Lo so pe je momo mi lo be. Bo ba momo re lo be, won a tun bo dakun tin se. O lo bi je wi pe bibeli ni la la won asiwere da olukuluku won laamu. O ni won o mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu. Igba mi nbe to je pe wa nilo lati lo sibi to jina. Wa nilo lati travel. Nigba ti kadara mi o fi yira. Mo so bi mo se gbera lati ilu Ibadan. Emi ati yawo mi lo si Shilo. Si Winners Chapel to nbe ni Sangwater. Mi sojo kan be mi o sojo meji. Mi ni tan yin je. In to si je lo be. O ni pe mo mo pe iru nti mo wa laye o nbe nbe. Mo lo si Winners Chapel. Mo si wa nbe lati ojo Tuesday. Mo si ku nbe lojo Saturday. Nbo le tin gun mi kakakiri agba laye. Gbogbo eyan omo Olorun opportunity mi tun re. Anfani alailegbe mi tun re. Baba to gbon niyan. O wa so nkan kan nigba to nde ise ati osi ati iya. Kini kan ni mo gbe eyan de church. Ki wa se yen nikan. Gbogbo eni to nla anfani ati gbo mi. Eyan gbodo mo aye ara re. Iwo lo mo tin si ola benu. Iwo lo mo to n pass through. But kini kan daju to ba dodo Jesu ko ni ta onu. Engineer, eje baba yo mo so bo.
1: So mama yawo ko wa si bi ni. Oh, what the other can more than what you give a lobby to Befa? I will not give it as well. The people who get down with Denny, who get down with Denny, and the girls who are the talk all day. I want to get that money, my dear. Kilo day, if you need that money,
2: what you want
1: me? I say, what's who law? Let us all have Casual, like anyway, you are come back. Oh, no, it has money. Oh, let it has money. What am I kicking there? Shady money, low, Tony.
2: Josh.
1: Low, Tony.
2: Tomo. Maybe you need your come about it. Dawa Larry. Is semi logo loudly. Sister, Cotoman, so I call you testimony, Cotoman, Fessy Halley. Ah, little, I hear you. Yes, everyone, where am I? You were taught your booty frame, my year. A semi bang day. You were not lost, and you were not one man Kumale. You were not one man Fasiga. You were not lonely. A year, Rani. Ibe ni ni ti oluwako wuwo be ni owo re ko sikuru so ye aye re wo just check your life komo se pon ba wa kun ero lasan se ki se pe se re ni dena iwasu ni baba yi ti so ye o yes le ba ni kikide ese
1: baba ri pe won ni looto ni kikide tori e to mu me ma ipe yi ololufe mi ni mo wa pinu pe lagbara olodun lati odi lo
2: iyawo yin lo mu yin wa
1: be ni mo la turi lo ko si nkan tojo mo bayi mo mo wa pada lo ni mo wa wa mo lo o ba plus meji gerege ti mo wa bi mo wa pada le ba mo wa kan si pe bi loju ona nu tori biki la ni mi mo ba ni oro le kan ja sonjo ni awon ti le jo ra o emi o si mo oro le kan ba mo sa wa da ni mo kan bo ta mo kan so oro le ni bi o si pe mi nu oro ti mo pare mo ba jo keji mo ba la ti le jo ra le won ra le bayi di bi won se 1 million lo kan emi ne kan e ti mo pare o se keji moto ele kan to fe awon kan to ra le moto ni 350 o se keta awon to ra le moto ni 300 en ba to da ko su beji owo to wa la ka ti bi ti le ni 2 million
2: no where ese ti n gba ire sonu kan fi mo gba agbara se ami kemi mi mo jagba lowo e gbe owo loyun e wa laju gbogbo yin e tan oju yin ke tan gbogbo fun lai ti e ke mo wo mi ojo to ba safu ese patapata to se ribo mi ojo ni an ka fun opo ode oba ati lo 10 year mi won o ti mo po nwa ojo to ba pinu pe mi na fe pada ojo yen laarin osu meji ka dara change bo se wa niyan a le gan olohun bibeli ni enikeni to ba ko iti re si ofin adua re yo je ira anybody that turn away his ear from law his prayer shall be an abomination. So, lato nilo kan si ami oni ka gba ise lowo e. E joko tin tin ka sari gbo tan.
3: Now, gbogbo eyan omo Olorun ki n to mo tesi waju na oro baba yi. Ninu ogun to nja niyan laye o. Ogun afowo fa lo poju. The day you begin to lie to yourself, you lie loudest. Ojo to ba tin paro fun rare Olorun gbo lo tin paro soke thank God fun aye baba yi o so lo to si re o notice pe ese ni oni nbe ni di gbogbo wahala won sister ise nkan se soyun si seton se kakiri brother ise se faku fati mukumu sunday salele 18 le si fin gbo eni ti si soro yi so mode mo fe waasu oro baba yi ni ndun mo mi na aro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct odekunle epafras woli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo 6:30 e je ki se bayi ni igbaradi fun 7:7 to nbo loju ona ni jesus city eyan ayan fe e mura pepe yo pomo eje se bayi eyin wo le isun re majemu yin ore majemu ni o oni ilo pe ojo kerin eyin te ba fe san ti yin na loni bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu gbogbo eni to ba fe san ore majemu lati 2000 lo soke awon mi san 5 elo mi san 10 gege bi emi olorun ba se fun won ni agbara e kan si ni losu mo si mo so e san ta awon mo yin na olorun ba ngbo o mo na bi ti ri okoko gba ti o fi ya waju e eje n fun yin ni account number church ni mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin oba wole elu ile 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade eyin ayan fe o le majemu la fi nse gbo radio program to ngo yi oni ni Sunday boya da mewa lo si fe san are na ni but lati on the 7 leyin 7 mi oni soro re majemu mo engineer eja gbon ti baba yi nibi to pari oro re si
1: le Jesus ti e pe ore 10,000 e wa ni ka mo mbo e wa ni oluwa so fun pe awon kan gbe won si le so 100,000 o ti pe to wa to ba mo ko le so 100,000 o ya gun pe pe wa le fun wa ni oli ko million meta meta emi o wa san 100,000 mo san 110 le ojo na
2: 110,000
1: ni mo san nba ma dele ile kan be ti mo ti ra mo ra plot meta okan be legbe re mo ti ta mo plot meta mo ta mo mi fe travel okan ma be legbe re won ta lo ni mo le mi o be ni oni won ti bere ti pe ko ra emi mo tun lo ba won family tan ni le ye pe ile yi nbe o emi o be to ni bi mo se san 100,000 a 110 tan ni Jesus City bo se di jo keji be se wa mi ka ke do pe inu ole won tre gba lo pastor fi o to ge ile won ni oruko mi la won pa lori ile so awon ti ara le ti do motale ni 15 million
4: no won e ki pase ese ti baba ka le kan awon ayan fe mi yo jifa eyin won le be je ifa agbara mu ni jifa o ye pe oda gbe eleyi nibi to si sese John chapter 4 Inasha John 4:37 oni nitori ninu eyi ni oro ti mo tin waasu lati ejo ate ti baba waasu lo fi je otito enikan lo fi irugbin elomi lo nkere ejo 38 oni mo ran yin lo kere ohun ti e ko sise le lori mo pase ise to sise re ni time baba bayi oke lowa isale enikan ninu eyi mejeji o n wo mi lori Facebook kan si a in teyin de wo mi lori Facebook o se ni pe kan si a re fun eyan meta si ati fe pari mo binu ese ki ko ire asa lole ohun ti mo so ni pe ninu osu bababa bo ba je ti September o je October ifa o ya gba ka fi re sori e latorun sida eba tale 15
1: awon ti ora ti en won je ndu ni eya bi meta ni so ai le ka bi owo le 10 ye le ka yo le bi eni o de to so pe 15,000 15 million ko wo wa
4: iwo da awon na won na fun
1: awon na won na fun awon ngba mo se da be wa tan pe o ye ki baba mi na ra won la suji emi mo wa fun ti bo fun yin ni 100,000 ti ba to di wa mo bayi ni owo ni so olohun bo za te dupe olohun awon le tolohun se fun mi
4: baba e ko ji fa yo baba ni oluwa so pe o ti ku ninu ese awon kan egbe mi lo won wa titi dola even ninu awon pastor are yin ten dese ma da lo ma dese bo ba se wo o n gbere re ko ni enikan ni se bi mo rowo ori eyin gba ko las
3: bibeli ni a le tesiwaju ninu ese kani ko ri ofe mo po si e wo nti ojo ti baba yen ti n wa ti ese si n block ire sa fun ese sa fun ese wo oro iku to npa ni ni sa fun ese bibeli ni if I regard iniquity in my heart the lord will not hear me ti n ba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki yo gbo mi ninu we Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 o ni owo oluwa ko ku be ni eti re ko wuwo lati gba ni sugbọn ese yin lo ya yin pa ohun lo je ko di eti re ti o fi gbọ Roman chapter 6 verse 1 o la o le tesiwaju ninu ese kani ko re ofe o ma po si ikan ojo kan re o bi baba mi ologun ajobo se nsere e wa wo won wa sire baba yen le baba yen se se bere ni gbogbo eyin to n gbọ mi bawo lo se ona bo lo fe gbe irin ajo aye re gba titi dola ni olohun gbadua ani gbogbo bi te ba ti ni anfani ati ma gbo mi njo je mo pe wo ni testimony kan now lai ni waste akoko njo je mo pe oju opo kan le yan ma fi ba olorun rin oju opo kan le yan ma fi tele eni to ni ko bere o need to fi wi be ninu we Matthew chapter 7 verse 7 only ask compulsorily ninu osu yi bi iyanu oba kan o ti yi pada o si bere si oja yen bo ba ri owo oja odun bo ba ko jade ninu ile yen wa ko beyan se ma lu enu eni lati bere bibeli lo so be ninu we Philippians chapter 4 verse 16 only in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Eje ki ebe yin nti bibeli so niyan o. Eje ki bere yin ko di mimo fun eleda yin. Nje je mo pe many people they don't have because they don't ask. Ai mo ye awon ti o ri gba. Mama nitori pe won o bere. Bibeli lo so be ninu we James chapter 4 verse 2. Only ye have not because ye ask not. Oni eri gba eni nitori pe bere iwe Jacob we are going to ask brother we are going to ask a bere yawo re lowo Olorun a bere ise yen a bere we igbelu e gbogbo bo te tin gbo mi e gbo mi ninu we Matthew 7 ki se pe bere oni wa kiri seek and can you seek ki lo tumo si iyen so wi pe mo joko soju kan ko mo sunku try lati gbianju bo birin onisun eje ba duo pa si oju kan na iyi pada le mo kan lai lai and mo fe la gbogbo enu le lati so fun o pe wa wa awon to ba nwa ni mo ri gba bibeli ni la la awon asiwere da olukuluku won laamu oni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu seek if you seek you are going to find be ba ri eni to gbianju lati wa o di dandan ko ri gba ninu we Jeremiah 29 verse 13 oni and ye shall seek me and you shall wa me and find me else ri me when ye shall search for me with all your heart ti e ba wa mi pelu gbogbo okan yin e ri opo ni mo joko soju kan na awa mo sunkun pe nkan yira didu pa si oju kan yo silekun fun idogun idogun yo si silekun fun ijera to ba ti ren to dake on ti se yo ba dake ba won kan ba bi o pe kin le de tan wa ka ki so pe jesu lo ni ki wa ki oni ta ni oni ogorun wa gutan ti kan bo so ni eh ti oni tan ni oni dide ko wa lo ta ni oni coins mewa lowo ti kan so ni ti oni tan fitila ti o si bere si wa titi yo fi ri nje je mo pe nkan bo so ni lara won kan won wa ani won igba ti nkan ba bo sonu to ba wa oju kan na laye re o mo wa e wo ilu ti eni yen ti nwa ona to jini ti ba dako ti ilu ti baba yen ti wa to ti wa share testimony wa lanu pe ah and that is the secret behind it mo fe fi gbogbo enu mi so tele si aye omode ati agba pe ninu awon ti o ri gba ninu awon ti irin ajo pe fun losu yi won a ka omo won laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct odekunle epaphras woli lori afefe ori mi kan lo si odekunle epaphras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo 6:30 e je ki se bayi ni igbaradi fun 7:7 to nbo loju ona ni jesus city eyan ayan fe e mura pepe yo pomo by the special grace of god eto wa daju oni e kankun kini tumo yen persist continue in tin so ni pe use importunity prayer tenumo mo wi isu atenumoran ki jona ninu we Luke chapter 11 verse 8 oni bo ti le je pe okunrin yo ni dide ko da obirin oko tin ki gbe pe gbesan mi laro ta mi lohun oni sugbon nitori awi iyanu re nitori pe ko da osu oni okunrin ti o beru Olorun ti o si beru eyan yen o dide o lati gbesan lara ota re olufe bi o ba su o to ba ji ore o a tun ti wonu osu kewa osu ti elele ta lo mo boyo su ina lo Olorun duro de o n duro dariwo re to n duro de igbe re o to n duro de omije re eje mo lo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi eje mo lo je ajo gba we yi o la won kan yo ni lo lai si awe atadua je awon ti christi onise ya no tun se na ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct o dekunle epafras woli lo ya fefe o ri mi kan lo si o dekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 e je ki se bayi ni igbaradi fun 7-7 to nbo loju ona ni Jesus City eyin ayan fe e mura pepe yo pomo eyin wo le fe so re majemu yin eyin wo le ni ida mewa tabi ori adua mi gba oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu oni ni o pe ojo kerin account number 30 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Fourth Life Mission International ni o gbe jade First Bank niye bi yin o ba wole elo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank leleyi na je nton pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International lo no gbe jade o gbogbo en to ba fe so re majemu ru ebo majemu ti e na awon nkan ta fi so radio program re and lastly eyin omo Olorun ti won bida e mo bo eje ngbadua fun yin oni ile mark wedding anniversary re oni ile mark birthday yin Olorun nkan to se mu yan gan nkan ti aye oba yin ri ti won ba yin yo ki emi awon woli Olorun emi awon woli ko se ninu aye re may God bless you may your life move from glory to glory from success to success from dominion to dominion in the name of Jesus Christ the Lord will bless you in Jesus name Eje wa fe leyi kun happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun Nigeria ni osu ominira ire ati anu ko dapo mo ipin rawo yin ki Nigeria gba ominira eyan asaju wa ten dari wa ni Nigeria president governor senator I pray may the hand of the Lord be upon you your life shall be from glory to glory in Jesus name oh your excellency la ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct o dekunle epafras woli lori afefe o ri mi kan lo si o dekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo 6:30 e je ki se bayi ni igbaradi fun 7-7 to nbo loju ona ni Jesus City eyin ayan fe e mura pepe yo pomo anykan ni mo be share testimony mi ejo loud ejo neat lori number 08087165 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: bẹẹni o jare tori pe nti olorun ba ti ko olorun ti ko owo awe eyan le to po nbe ma nku si lopolopo igba eh bi mi o ni farada bi ai ni fe otito bi ai fere eni denu e bi o baba je atuka ni e mo ba le baje o baje na o kini temi pelu yen a ki lo sele to ba dun to ba da bayi mo wa nbi ti o ba ti da mo bayi koku wa ti wa enikan ni because I don't have your time mo le ma struggle pelu anybody ko ti ye o ti da fun e yes I'm with you o order bi po mi die bayi ko te to di pe yo ti e ma shamala mo se kini o ti kangare lenu ipo ti awon marriage mi to ware e wa je ki so kokan fun yin ni ale eyin eyan wa nkan ti a npe ni awon adintu to wa leyin igbeyawo to je pe o sese ko ma ye wa opolopo awon nkan ni o ki ye wa o inu marriage fun apere se mo ipo ti mo wole mo so fun pe obirin to gojulo abi ati okunrin to gojulo akunrin to gojulo ni pe ore ni yawo nle o ko le yawo ti e jade o bo un lo wa advice ti e pe send her away je ki yawo e ma lo yawo eyin wa responsible sugbon se ma damu ti won responsible ke le wi ehn sa magani se ma sile madam lo nsin se bi ore yin yen njo bere yin mo ke le wi hello hello ko bere yin mo o se ba won se ma ma jeun yato fun pe ko bere yin mo yen e kan lo sile won lola sa abi okay saturday lo ma da weekend to boy so ti ye yin ke wa so fun yin pe jo ntori olonjo naun ah what are our friends for jo I beg ya mi ni yawo e weekend kan ni mi ni fo kan won o a kan se pa ma se ajosepo kankan o bo kankan ba mi wo kitchen kan ba mi dano ko si obe kan ba mi ko sinu freezer mi kan ba cheri ah kilo ko yin so labi kan ba ki fun yin ti won ki fun yin aje ngbo te ba pada de inu le yin yen e ni le sumojumo ni mo le to mo pe a se yo buru bayi se pe yo le bayi a kan ni won lori ki ni yawo mi gba yen o ma to ba so fun pe ah o ma nbe mi o ma nbe mi o ma ni ebi osiwe ni ebi osiwe ni please I beg you are guy you are not a man but ni sit mo wa je imanu sin bayi kilo be chele bayi kilo be chele bayi kilo be chele o mo le to introduce si mi yo ti fe gba mi po ti fe gba mi te then he ti block me kilo wa che bayi a se wa ma mu phone e lodi lodi hello baby mommy temi tope iyan ni eh kilo sele sin se wa okay kilo fe gangan jo ma binu ma binu ma bonle ani ko ma bonle jo toro lona o de ma bonle iyan wo pe ki ma bonle ore sabiku so as in o ti payin abi ko ti payin ya advisor ko si laye mo advisor eyan ko sinu aye mo won si wa nu aye eh ki won lo fe ki n se si ah no wa lo sodo e ni won wa lo so fun pe jo je ka exchange o fun mi ni yawo e o ose meji pere kokan wa kokan te ke mi ko de ba mi dano ko se ise to ye ko se ko ba mi foso ko ba mi se kini ko tun le se ko se nje fun mi nigba yen le to ma mo wi pe eyin gangan le goju eyin gangan le ridin ola mo fun larin di omo ileda mo fun mi ni didun omo now o bi ni wo o ọrẹ ti ọkọ ẹ o jẹ nkan kan ni oju rẹ ko ti yeyin ọkọ ẹ se lo nfẹsẹ gba ọkọ ẹ bayi ni nfẹsẹ gba ọkọ ẹ bayi sugbọn ti wa so fun wa o mo ni ah ọrẹ ki lo nsele ọkọ mi to ba so ko bayi ma ti soro bi mewa fun won bi ku buye wa yen ko ti e ni fe ku ni ah ti ba gba ti e e ma ngbe ti ọkọ mi o mo ma n ọkọ mi o agaga bi last 2 weeks now o se didirin kan bayi ti mo ka mu mo gba eti e mo se gba pe so o ti ni girlfriend o ti ni kini kan igba wo lo bere yen ta lo introduce sense gbogbo nonsense yen ta lo se kini kan mo be stick by eti e mo gba eti e bayi se lo nke to ndo bale to ni ejo my heart please my sister's journal please I'm sorry hasin madam te ba go e wa ngba eti so igbo bredi ona ni an peru e ko yeyin aje ngbo o pon iro buruku buruku bayi o so iro di shawama fun yin ko si yeyin o iro yen o so di shawama o wa gbe si iwaju yin eyin na wa best ni je Ebrez ni je buruku buruku. Ah. En no je pe njo babe, jo to ro Olorun, o le se faji enta o. I beg, I don't want to see them. I don't want to know them. Ma gbe won wa si inu le mi o. Se gbogbo faji eni ta mo se eleni. Lo be lowo ton se nbe, se ton se nbe. Bo ba we o de tesi be. Bo sa ma gbagbe pe mo wa nu ile e. Iyawo e, you know. Ebi gogo ni ebi mo wa ni awon mo wa le o mo se le ori o tun mo kun le pe a kilo wa binu fun sin kilo se to binu now kilo to wa kaju soke fun mi be yen kini mo se fun e now kilo se lo ke ma binu gba yen ma binu gba yen a ba bere si ni mu ori ke bayi ah omo la lo mi ni e o ma bi su joko ijakadi kitapiti loro tofa ijaka ijaka ti anja ni ola lo mi awon ja lo fa o soju ebi o soju poro iba soju olopo iba lawon omo pinrin omo lare ko gbodo jukan ni ola lo mi bi kan ba jukan ba ni ola lo mi ogun ni dale mle baba to bi olomo e ori ba ebi o to si bayi o to si awon baba baba yin ni fowo re yore ile ni baba yin mo fowo ti won ko lo ni jaburata ko si yo ba mo ke ba sorry okay kini ko to fe ma okay see okay my next weekend next weekend ah e ma gbe jade won ba pari e won a tun se gbogbo ere ko ye yin won a se touch your toe one won a la scissors mo two doggy three 6 and 9 4 then not five eh stand the queue se en gbe bo asi gbogbo yen tan o o wa rere animbo ti oko mi ti so pe o ya ti mo so pe mo gbo last 2 years ago ni that's another and 2 years ago ni ti daddy tolani ton ti ship awotele mi bai to ti wole kole last ajengbo that was 2 years ago ah ore ba ni what ko de fun any attitude as in ko so any actions as in okunrin okunrin o ki ngba ko wa se jogbon ko ki fun e ah ah no so that is my red daddy be is my lord eyi la so agbo ko gbo pa ko gbo po won ti gash akele ile ti lo ko ran ya eyan elele lu yan pa o o ma lu yan ba je ni ah alaye o fe gbon to fe ni pe ode ogbede bai ogbede ko sare han ke de bere ise en yo nkan ti daddy omo meji nkan ti won fe niyan ani ah oh god oh wa okay oh soji o wake up iru nonsense wo niyan ogbe ka ma po e mole iru se me lo yen to ni en ti o ni nkan kan ah emi laye mi olo ma ye kin jiya laye ti mo ti gba wo o ma suku bayi jo my dear consider me please ma so pe nbo kino nje be cos abe wa gba mi cos what oh wa okay rara mo le consider o ko si nkan kan to jo ni mi so fun eyen ti o ba di ojo ta ba nlo fun program bye that will be like 2027 ehe to ba to be September ngba yen I free lati se whatever I want to do but for now omo paro ke bo emi ti raye ti a ma paro fun e be eyin le goju madam egogan ale egopo ore yin so fin pe oko yin ton fun ni 10000 naira owo be ni weekend ke so kore ego ko ti yeyi aka lu bitun ani kuku si o le fun ni like 50000 like 100k e kan se be weekend like 200k because olohun fi oro yi o fi si bi kan ju bi kan lo ko ti yeyi le wa mu owo yen tan le wa ni gbowo se to fun mi o how much is 100k iru wo si wo lo fun mi yen iru wo dadura da wo lo fun mi yen ejo to ro olohun o mo fe wa la o owo to fun mi yen owo to fun mi yen mo like e kokon because wo yen ti carry you mo ifi ra nkokon eh e lo ni 300000 naira e lo ni 200k da to fun mi e lo 100k to fun mi now kini problem e madam eyin le goju ajengbo egbon kankan eyin le goju e to ba je pe ani anfani ati ko egbe awon omugojo ni eyin la ba fi se alaga awon yanyan abi ro ni olodun bo be pa aye nbe ta le finise are aba finise are awon obirin to goju lo lori ile alaye tori pe e nko ile yin yen basha basha basha basha basha basha basha amogo association of ibonu open the tavern walai talai a so pe eyin le gojulo kini die te se gojulo tan ba ti e so fun yin pe okay o oko yin o e oko yin o o se ba kan o oko yin o da o a mo roko yin o gbobirin lowo mo roko yin o se kini kan kleta yin o ni take care isi pelu oko yin kleta ni take care isi pelu yawo yin mo ri yawo e yawo e se ba eyin take care isi pelu yawo yin now ki ba fura bale bere lowo won pe okay darling mo gbo nkan bayi mo gbo nkan bayi se lo to ni atoto ni o toto ko oko mi lai lai mo le se ru nkan be yen ah mo ti so be na e we ma worry kile to se nbere ko si nkan kan darling mo ti e ti trust already se mo pe yen ologbon ni sugbon gba yin dele le bere se gba ti yawo yin won so be o yo pe o yo o yo this go won ye ni kini kan won ye ni kini kan o n tele kini kan o n tele kini e ba bere se gba yawo yin leti e bere se gba yawo yin ni mu e bere se nomo lomo to de je wi pe pomo ta so fun yin ni pe yen ko si nkan to jo be daddy ego eyin lo mu go olohun gbo chairman awon omu go local government wo le gbe me ja oko gbo na se do ni abi babo nara aboliyole le wa ni kile wi ah oliyole soliyole le wa kini tan pe gangan ni relationship kini an pe ni ife kini an pe ni gbeyawo kini awon nkan kan to je pe kini e ma nda bi adintu lo si je pe e ma ri oko mi o bi ohun ati awon e se nja to yen ife yen le si ni o ti re ri ni won jan to to but ife yen le si kaka ki ife yen ma diku ife yen npo si ni o strong si lojojumo o tumo si bi pe mystery lo wa behind them adin tu kan sise laarin won niyan ele o le ti mota eyin na le ti mota ayo wole kini re tun shake abi wole tun wa you see e wo e je ka jo sira won ba se nja si yi be ni fe yen po si now iyawo ma wo pe se ma iso charm mi ni why now haji jani jo kilo te ko ta ba ti ni misunderstanding bayi like ife yen ma run si mi lara bi pe a sese tun bere relationship wa ni o so fun yin wi pe adin tun ti nbe ninu ife o ti raye ninu le yin eyin loku te wa ma sise ta gba lafia laye ninu le yin ko ti ye yin te ba nja lojojumo irufe eyin couple to be pe ba observe awon kan ti mo nso yi e ri pe te ba ti bere ja yin oja yawo ni ya ojo ko ni ya boko ba lo bise ko ri rowo bi yawo ba lo oja ko ni rowo gba gbogbo won ada bi nkan be na mo mo sunkun amo mo rin ni amo yo se lo to o se le be ah alon se so amo mi o mo rin ni e ma ibrahim le pe e ki lo wa se le bayi kini nkan to fe iru omo bi o fe ja ni amo yen je omo to tobi won je awon omo alaanu won je awon omo ton ma jeyan ton ma gbon si ati osun ara yin baba ati ya yen sugbon te ba ti sapari ara yin to je pe iwo jade lo ja tan bayi lo so foko e pe oni ri se loni o si jade ko ri se iyo je san be si ola iwo de lo goju why oh en gbe bi ba ti mu yin bayi yo ran mo eh o se mi ni o se mi ni o se mi ni amma fi ya je ma je ko mo ipe aye pe mewa ha ma foju e han mewa e foju e han 50 o ma kan yin omo te binu marriage yen o ma kun hun na ke won ase mejeji nikan ni o ojo waju yin tun lo wa stake ti o ba ye yin e je ma salaye fun yin isimi alayo leto eto ni isimi alayo ikanne mo lo abi la npe bi ba meji ko o splash ju e je ma lo si atarijala ni agbaye ojopo facebook ni e lo se awari e ni itona splash fm 105.5 Ibadan e like e love ni ke share comment yin e je ki o ma gbera Aziz Soli Olugbile when I'm watching you from Isheyen in Oyo State. E se adupe lowo yin. Nathaniel Olawale Akinyele when you quit so. Olorun asu agbara adotun koni reyin loruko Oluwa. Amen. Amen. E je dakun ma ba wa pin. E ba ni like, e ba ni love, e ba ni share, comment yin. E je ki o ma gbera. Awon nkan ta n gbe yawo ni abala yin bi pe opolopo okunrin atobirin la go ta kin gbagbo pe n to ago be ni ma soju opo laipe ni yen fun abala akoko yen na kin ti egbohun ara le ka kira wa pe apo amojubo osu titun be ni kin guru alaafia yin you know opo obirin atokunrin be lo je pe ago sugbon a kin gbagbo pa ago Mansuru Ayinde e se gan adupe lowo yin opolopo okunrin na de lo go awon na kin gbagbo bi pe kini bi pe awon go ona wo life se mo tin kai la taro bayi ehe ko ni lo pe ki yawo aboko yin se ma so fun yin pe e go bayi e ti ri gbogbo awon kan ti mo kale abi fine okun won lo tun go o oni owo dani bayi ngbo lowo lowo e le fowo obe le nle e le fowo nje nle nle owo school omo ko kan iyawo ina ni omo firi jagbo ni omo firi jaju oni omo be o se school fees oni omo bo omo se jeun oni omo beyin lo tun se jeun oni omo be o se jeun o manage ile yen o manage are o manage oko o manage omo daddy eyin de lo ko se pe ki nrowo e ri owo lenu ise yin iro e po tan ba ti sanwo fun yin sanwo fun yin sanwo fun e ma paro nle e won ti fun aliwo ni e won ati ro gba ni won ti fun aliwo ni ati ro gba ni ati fun aliwo ni e de ti gbowo e ti na owo tan eyin le goju eyin le goju tori pe asiko gba ti iyawo yin ba se gbogbo ise yi tan awon mo yen wo yin o won wo yin won ma so fun yin lojo waju e le rogbon dasi hello 07069493000 ni oju opo to wa ile agbara e je kin gburu eyin ara le 07069493000 o na ni oju opo se aro mo lati dasi eto lale hello Hello, sir.
1: Makale.
0: E kaabo sori eto.
1: Ah, Aunty Tolani.
0: Yes, sir.
1: E ma ku eto.
0: Eto ni o.
1: Agba ti ni gbe eto tale yi ko wa documented ni o.
0: Ah, o da won ti gbo, sir.
1: Ni ile ti ri gangan bi pe ti ri gangan le gbe jade ra tale.
0: Eh, ya oruko yin ati bi te ti pe wa yi, sir.
1: Oje kule Michael ati aye to ro pe mi.
0: Lati aye to ro baba se wa.
1: Mama wa.
0: A ma ku o se akoko ninu osu o.
1: Wa ma dupe lodo Olorun. Gbogbo lele nwo ni.
0: Gbogbo le ni o baba, gbogbo le ni.
1: Eh, o to nse lenu lele gbeje di raja le
0: yi. Eh, mo so fun yin pe ah esin mi alayo ti gbona ara yo bo se wa yi. Eyin te n pe oju opo mi ejo e pe si studio ni ejo. Mo n gbo yin.
1: Eh, mo to bi je nbe ni pe awon bi ma tara won je. Ejo baba wo
0: ko do be. Awon kun to go wa sa.
1: Eh wa gba gbo ko.
0: Aha, so won wa.
1: Jeri okun, to kun so se ni pe o fe dali je nkan kan mu.
0: Okay.
1: Ko ma wa pe o ti yen pada.
0: Okay, awon pada wa ma be ti pe jo ma binu.
1: A ma be ti yen ko won ke lo die.
0: O fe sare je toju e ni.
1: O fe sare je die nbe.
0: Ah, okay.
1: Ya ru pe ni.
0: As soon as man saw Belo, to I just came to call for an alley.
1: Okay.
0: Ah, ah, akoko sari alo saje na alo saje nta abi a saje a wa pada wa le o ma ni jona
1: a wa pada wa
0: okay akayin lale akayin lale
1: eh
0: e ku se o
1: to ma fun awon yen odo ni
0: odo ni
1: eh to ni gba pe ago be so ko odo ni gba ago to
0: Oda, e se gan ni. E se adupe lowo yin. Eto ni o. Amen. E se gan sa adupe lowo yin. 07069493000. Ona ni ojo opo to se be to ile agbara ka gba ipo boya bi meji meta. Ka wa gbera tan. Tori pe ise po nle mo so fun yin pe esimi alayo o ti di atunse bayi. Hello.
2: Hello, Emma Kale.
0: Eh, come on, sir. I just call like where radio in.
2: Okay. Yes,
0: okay.
2: Okay. Tolani Ama Bonshi.
0: Ami Ashedumare.
2: Aye oni konwe.
0: Ami Ashedumare.
2: Oni lugbadi aye.
0: Ami Ashedumare.
2: Owo e lo ma fi beto e.
0: Ami Ashedumare o.
2: Ami. Bo ni fe te ra ku si fun e.
0: Ami Ashedumare.
2: Ba se man daun moju lojo mejo mejo tori program e yi. Agbada aye oni konwe o.
0: Ami Ashedumare
2: o. O ma ri be loruko Jesu o.
0: Ami.
2: Sori nkan to so yi. Okay.
0: Benny.
2: Okay.
0: And his own. Come, Miss Lonson. Seri Olorun lo je ori be o kabiyesi e go ni apere awon baba nla baba yin layo
2: amen
0: ilu ode ni tu asiko yin ma tulu lara
2: amen
0: kabiyesi o ye gbon so
2: okay seri eto te se lale yi
0: beni sir
2: 1983 mo ti ni experience mo te so yi
0: hmm
2: iya o brother mi kan gbogbo ajo ngbe le ajo rent le nbi kan na se ni o ma pe iyawo ewe egbon mi keji a ni ohun gba 300 naira ohun gba 300 naira 400 lowo ko e
0: ohun
2: la daada o niyan pe lomo meji ohun to n ba e soro yi ohun gba leda 800 naira lowo ko ohun
0: se gbo
2: ohun de gba 200 naira lowo ko e
0: se gbo
2: 200 naira lo n gba lowo ko e o so fun egbon mi keji pe iyawo egbon mi keji pe lai lai ode ni e ọkùnrin ò ṣe bá manage ọkùnrin ṣe ó sáà kan fíìsì ntp ojoojúmọ nìjà máa ń ṣẹlẹ ojoojúmọ mo ní láyé láti bá máa máyì ní má rí pẹlú nínú ilé ìjà máa ń ṣẹlẹ létàlétà láṣẹ wàá mọ ìfà nǹkan tó ń fàjà láàrin wọn ẹ tá à ń sọ yìí mo sì rí lánàá yìí mo sì rí bá ìjọ yìí lálẹ àná yìí o lálẹ sátọdẹ o àtúndẹ mo ti fi kíni sọkàn pé a máa tan àwọn ìyàwó tó wà lẹ́yìn ẹ̀
0: mo
2: fẹ́ gbájú 200 naira lọ́wọ́ 200 naira ló ń gbà lọ́wọ́ ọbẹ̀
0: tó
2: a máa sọ fẹ́ tó ń gba 300 400 pé ọ̀dẹ̀ ẹ̀ ní ẹ̀ òdìdì ní ọkùnrin ọ̀ṣẹ́ bá mánéjì ọkùnrin ọ̀ṣẹ́ bá mánéjì
0: ṣe
2: rí ètò ẹ̀ yìí mi ò mí ìṣe ẹ̀ kódà gbogbo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí sì mò ń rìkọ́dù ẹ̀ ni mò ń rìkọ́dù ẹ̀ mo fi máa ń bá ẹlòmíì sọ̀rọ̀ ni máa ń bá ìdílé sọ̀rọ̀ máa ń bá àtọ́yú tó ṣe kí mo ń dára program ẹ̀ ọjọ́ kan ni wọ́n pè mí pé kí n ṣe chairman níbi marriage kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń sọ yìí mo fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn àtẹ̀wọ́ ti pọ̀ jù
0: kábíyèsí o.
2: So ṣe ni mo ń rìkọ́dù gbogbo program ẹ̀ máa ń rìkọ́dù ẹ̀ lẹ̀ ni o
0: máa ń
2: rìkọ́dù ẹ̀ mo fi máa ń bá èèyàn sọ̀rọ̀ mo máa ń bá ìdílé sọ̀rọ̀ so yẹ ká ṣe ká máa bá tó bọ̀
0: ẹ ṣègùn sá
2: ok o mo ń gbàgbọ́ ẹ o
0: thank you sir
2: máa ní kí ìwà sọ́dọ̀ ẹ lọ́jọ́ kan ṣe
0: máa rí máa máa retí yín inú wa máa dùn láti lè gbà yín lálejò ẹ ṣègùn kábíyèsí ẹ ṣègùn sá 0706949 3000 ona ni ojo opo to wo ile agbara ojo opo ikeji yen ni 0701445770 ona ni ojo opo ile ti e ma ro mo hello
3: e ka le ku se
0: e le da na kuro ni di radio yen ejo ma
3: e ku ataro
0: ataro ni ma e jowo e su seyin kuro ni di radio yen
3: mo ti so je ki
0: ma se ri pe wole o wole
3: ẹkún
0: tẹ pàtàrọ. À ń gbìyànjú ni máa ń orúkọ yín àti ibìtẹ́ ti pè wá ẹ̀.
3: orúkọ tèmi ni arábìnrin Rebecca láti Tipa Garage.
0: láti Tipa Garage ìkànnì ọmọlúwàbí làwa náà ń pè bí ìkànnì splash.
3: ọlọ́wà máa fún ẹ ṣe o.
0: àmì àṣẹ ìdùnmọ̀ rẹ.
3: ẹkún ìyànjú.
0: yes maami.

0: don't talk to me. Mo ma soro si mi ti e fun mi sile fun mi sile na. To wa je pe tun wa pada wa tun wa yanju kini yen ogbon wo le da si ngba yen na.
1: Ah. Mo nto kan ba fi ile. Koda igba mi gan omo to ba wa lodo mi gan a jo pin mi kan ti o ba si tori mo ran ti igba kan.
0: Okay.
1: Omo yen e owo nje. Daddy go fun kankan le loni owo to wa lowo temi gangan o la na ya sori ni isin oko le owo te lo ton lo ton fi bo gogo ile lo ton ko ba ile sha mama manage emi ti mi se mo se ti ki ma rojo mi rojo fe ni kankan mi lore mi lota olorun ni ore mi
0: eyin mojo olorun seun so o tumo si wi pe ti daddy ba fun yin boya o kere abi o po eyin o ki nsoro tori ko ma ba dija bi abi n te nso fun wa lori eto lale ni pe last jo 34 ko yin ko si gbolohun aso kankan to fe waye ri laarin eyin mejeji
1: pe ko si gbolohun aso but emi ma eti pe ki ma rojo kaakiri
0: ogbon wo le ma nda si te fi n pari e la fe mo a fe keko ni abala yin o dede sa wonu eto yi a fe ma fi keko
1: ki se pe boya ki si ija ija ma n pa but emi ma like pe ka yanju e laarin ara wa mi fe ka ma rojo kaakiri
0: se eyin eni suruma se eyin le ma nkan lo badadi ni wipe my dear n to sele lo yen e ma binu naun eh ma binu abi dadi ni o wa ba yin bi erepa bi erepa n ma fe sere gele le ma pari ija
1: igba gan ma ku le wipe e ma binu n to sele
0: ni eyin
1: gbabi ma binu pe ma be wo pe e ma binu n to sele awon na si fowo wonu
0: e ka ri
1: like ka rojo ti ta mi se o ma ti mi loju pe kan ma pariwo leyan lori won rojo lo lo lo opolopo mi gan eni kan ke igboja wa gan ai saba ja be yen
0: that's right
1: tori to ya rojo ti ma ti mo mora ma ti roya ni kule ma binu o se pari sibe na ni eni kan ko ni ba wa da si o je bi ti awon alangba awon ri bi lanu si odo wa tori ko ngbeyin o temi o rojo ka ke ti mi e lo
0: ami e se gan ma mo really dadun yin se gbo ke ma tesiwaju o e ni jora yin loju o se gbo ehn aso pa e ke be won ebe won se gbo se won wa nle bayi
1: won ti jade
0: oh to ma ti de ke fun gbogbo ere se ni o se gbo bayi e gbodo sahun o e se olohun se isimi wa ni ola so eja aja yi ori wa 08023 95 eti wa lori eto bayi ipe yen ja ara won ni e pada pe e be ni awon ipe mi ti se be won ti re yen danu kuro nbe lowo bete 07069493000 hello
2: alafia ni
0: alafia fun yin sa o
2: happy new month
0: same here daddy se mami ni oyin wa ku bayin eyin soke fun mi action
2: abi o happy new month to support
0: same here ma'am
2: and gbadun to yin
0: emi na gbadun yin po oruko yin ati bi e ti kalekun mi
2: oruko mi ni Salaide lati
0: ken aha e se won ya eni so nbe yes ma'am ogbon wo leyin ma nda si ma te di aso ba fe waye e ma paro o e ma paro jale ma o aha now se eyin le mo nsaba fajagbon ni abi dadi ni mo nsaba wa lati wo won mo fere be se da mi lohun ẹni o máa ń wá látọ wẹ ẹnìkan náà sá ni ọkọ kan bẹrẹ ẹnìkejì wà fi sùúrù pàdé ẹ. Wow mo yọ ohun tí mo fẹ́ yọ mo ti yọ ohun tí mo fẹ́ yọ mo yọ ohun tí mo fẹ́ yọ ẹ ṣe gan ma yes ma ẹ ṣeun ṣeun ẹ máa bá wa bọ̀ 07069493000 òun náà ni ojú òpó tó wọ ilé agbára torí pé aago méjìlá ti kó ìṣẹ́jú mẹ́tàdín. Ni ogoji lati koni ti omoluabi koni splash 105.5 FM Ibadan bẹẹni tori yin la fi wa nbi ba meji ko kile yin ko le ba se bẹẹ ko dun ki gbọgbọn ki o kan si a fẹ ija a fẹ awọn lalori un awọn ọmọ to jẹ pe ngba ta

pe won bo fun ara won bayi awa fun ara la pe won bi e ma bo won wa detan e wa so ife e so di eru ki lo sele gangan a fe gbogbo rugbe aye ba mo a fe ki ife ko ma wa awon ni e ka le o atokun eto oruko mi ni muda shiru ade koyin sola mo n ba yin soro lati ikole ekiti e ku eto agbadun eto yin ni ale yi e jowo ma o bi eniyan ba fe alagidi niyawo ki gbo ki gba leleyi o ti sumi edakun egbami ni moran bi alagbara ba ti fi alagidi talagidi o de ti isetan lati daran yo gba fun alagidi ni alagidi lo ga alagbara o olohun ni je ke daran to ba ti je pe madam ya gidi po te de ti fi to awon ebi leti te ti so fun ton le gboran si lenu ti won ba wa yi pada adura loku e ma fi okan won sinu adura Segun arowo saye won ni e kale anti Tola ni. Ekweto. Eto yin to ma n gbe wa debe lalale Sunday from Elebo. E segun adupe lowo yin. Ejo e ma lo si atarijara ni agbaye ojopo Facebook. E lo se awari e ni itona /FM105.5 Ibadan. E like e love e be ni ke ba ni share comment yin. E je ki o ma gbera. 0706949 3000 tabi ojo opo wa ekeji 0701447570 eje kin tesoju ni agbon awon atejise to wa ni ori tabili a ma se ni sohun so tun sosi ma ba ebi kan je ni awon ni ekale o oruko temi ni adebi npe adebisi lati idi kan ni lo ibadan Eku eto eku igbiyanju eku wa totonu ikanni omoluabi ko ni baje lai lai lagbara lowo Olorun a n gbadun eto yin ke e ma tesiwaju e se gan ni eleyin ni e kale o nikanni ti omoluabi ikanni Splash FM 105.5 Ibadan akiyin eku ise takun takun oruko mi ni Dele Akinmayowa mo n ba yin soro lati Ijebu Imosan Eku eto a n gbadun eto yin ori yin o ni daro opolo yin ko si ni dojude lagbara lowo Olorun eku ise opolo elomi na tun ni pe good evening Splash FM my name is Adetoke Adekeyinde from Challenge Ibadan we are really enjoy your program tonight keep it up nice one yeah thank you so much for being there for us we really appreciate your comment thank you so much ba eleyin ti won won fi oruko si won ni mo kiyin olotu eto e ma ku se opolo yin ko ni dojude o mo ni awon iriri nipa on ti e juroro te si nko wa leko le lori ni asale yin ni bi odun die seyin mo ni ore kan ore mi yi lojojumo lo ma n se alaye fun mi pe oko ohun fohun ni 10,000 oko ohun fohun ni 20,000 sugbon e je mo wi pe ni abalo ati ni ababo sadede ni oko re pade mi lona ni ale ojo kan lo bere si ni fi ejo yawo re sun mi bi pe nigba to wo wa oun fi ba yawo oun rin sugbon ni isisin yi to je pe ko si owo mo igba miran bi egberun meji iyawo oun lo mo bi yo se gbiyanju lati wa si lati sebe le to si je wi pe ko dun mo oun ninu ki njowo ki n ba iyawo oun soro ewo irufe iru ore bayi nitori na awa obirin ko ye ka ma gbo tenu elenu lati da ile ara waru e se e ku igbiyanju e se ngan ni adupe ni owo yin adupe e fun atejise yin e ri pe ati menu ba tele na ore mi a ma so fun pe laye mi o le gba oko mi won bi ku o to be iro ni npa in to ngba ju yen lo ben mo so fun yin a kan ma tan yin na ni mi je gba mi o le gba laye laye to ma gba ko n ku ni olorun oni je Olorun ni iro ni nje be o gba n to ju be lo be mo so fun yin tan ba ni omo ka ni meni meji meta awon side chick so pe a ka sile fun yin ko nse marun ko nse mefa won sin won ni igba ti yan ba si chicken ati turkey ati turkey Victor Koye won ni good evening ma e se gan ni o emi na kiyin o you know ti a ba so nipa igbeyawo o ku fun opolopo awon iriri o ku fun opolopo ayewo o kun fun opolopo igba didun ma n wa igba to tun ma n tun dun na o tun ma n wa o awon igba to je wipe awon ilakoje eyan gba mi
fe le mu ko suyan o ma nwa awon asiko to de je pe eyan ma gbokan eduro pe Christ e ko si mi kan ko ri mi yeye kan ko ri ye o ma nwa awon asiko mi de wa wa o to je pe ibe a fe da bi pe kini o to ge mi o se mo ni sugbon ta ba ti fi ara ti ta fi ara da ta fi aya ran ti o ba ti je pe boye ni keji wa o le pa wa lati pa wa ti o ba je pe enikeji wa yen ko fun wa nisimi rara debi ti eyan kan ma dede ku lojiji gbogbo nkan to ba seku o ye ki a le ni ifarada tori nkan ti a npe ni ife niyan oya e je ka lo si abala kilon trend ati di abala yen a de ti yewo ni ale yin se bo bayin now ki lesson sen o bayin abi ki wa ni oya e je ke gbe yin debe abala ti a nso npe eyin na ti mo abala kilon trend oya e ja lo

0: Na samu gba won kan ti mo ko wa yen e ri pe nkan soso o na la so le lori pe o nta n pe ni ife o koja bo ba le baje ko baje e gba gbe be se bere e lo mi nu awon okunrin yen asare sawe sawe a ma bebe kiri e jo ba mi be e je ba mi so fun e je ba mi ba wi e jo toro olodun e ba mi ro ko ti e de fe mi e ba mi tu ko ti e so po n ti gbo e ba mi be ko ti e le so po n gbo ko ti e le fe mi o wa fe yin ton e wa de pona bon e wa di problem sinu marriage yen e ri pe la roji le ni imi nu yin ba ye ni ko bodo fe imi nu yin ba be lo ni ko bodo fe imi nu yin awon le so pe rara o gbodo fe won wa ni kan ma fe yen won wa tun fe denu le yen tan o tun di problem so dupo e ri pe kan so gbon laye be ni ere to ye ke mo sa ni pe ba won se ni bu eni to ni ko mo fe mi to de fe mi ah oni fe mi lo nje be ma ma fi fe han lojoju ma ye mi ni 0912947
1: hello
0: hello sir e kweto e to ni o e ka bo si kan ni splash oruko yin ati bi e ti pe wa
1: lati ele ele ni
0: lati ele ele ni le ibadan se bi se mo mi wa nle
1: ah wa si ni
0: se ko si
1: lati ani ah
0: aha won gbadun yin
1: ani ka ki na ni e pe to e ma ma se
0: ami o ami ami ami e se gan sa ami o ami ateyin na e se gan sa e se adupe lowo yin thank you sir so anu kan ma fe o won wa fe tabi won ti e force gbogbo e bi lo force ti e ah o lati fomo yen o ni lati fomo yen o ni lati fomo yen eyin o imagine pe gbogbo family ton so pe o ni lati fe yin dan to de wa tun wa fe yin ah se lo ye ke ma se dada nu family yen se lo ye ke ma toju ru okunrin be mo n be nikan soro won so fun mi wipe a ni gbogbo odun tan jo fi gbe won gbodo so polo kolaya la awon mejeji iyen to nko won la won jo n duro awon jo n soro eh awon eje joko awon jo n damoran ah awon o kin jo n supo awon o kin jo n soro po mo ni ah togun ile aye wala wa dari marriage ah nkan ki sibe o oko ati yawo niyan ẹni wọn gbéra wọn lọnà wọn gbéra wọn sì gbéyàwó sí gbogbo ayé gbọtọ ọrùn mọ wọn dẹ jọ ń gbé ọkọ ní tó ń bá ti fẹ ṣe iṣẹ ọkùnrin ìyàwó ti sá lọ sínú yàrá kejì wàláwà màdámù yà wá ti ilẹkùn lẹyìn ọkọ a máa ti kókó tó wá dáhùn wọn ní débi ilẹkùn o ìyàwó kan ní ẹhẹ kí lẹ fẹ kí ló ṣẹlẹ náà ẹ ṣílẹkùn mo fẹ rí yín ó ti pẹ náà o. Ita se fun mi yi o da. Na so pe ejo mi o hon mi o wa hon ejo mi o wa hon mi o wa hon. Mo ni kilo se ta lo off nepa won. Ta lo off transformer madamu. Mi o wa hon mi o wa hon ejo to lo mi o wa hon mi o wa hon. Ah. Ma eni na won ba pada. Wala wa le wa reji. Hello. E ka bo si kan ni so lo abi kan ni splash la wa yi o.
1: Bebe.
0: Akoto. Eto ni era sa. Ẹ ṣe gan sa ọgbọ́n wo lẹ́yìn ń dá sí lápọ̀dọ̀ yín ọgbọ́n wo lẹ́yìn ń dá sí mbẹ̀ yẹn.
1: Sùúrù àti ìfaradà náà ni.
0: Kẹ́lẹ́ wí.
1: Sùúrù àti ìfaradà náà la fi.
0: Sòlù ni bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ńsọ́lù kí rẹ̀ that's right. Sùúrù dàpọ̀ ẹ̀.
1: Yes.
0: Sùúrù dàpọ̀. Bọ́dọ̀ máa ṣe bí ọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀ ṣẹ́yìn lẹ kọ́kọ́ máa ń bẹ̀bẹ̀ àbí màdámù náà kọ́ máa ń bẹ̀yìn.
1: Èmi ṣe pé máa ní sùúrù náà.
0: Ok. Tó bá
1: di tí nǹkan bá ti sọ ètò kan ẹgbẹ́ tàbí bá ti tó bó ṣe wù. Ẹ bá mọ òwò náà ń jẹ́ bá sí ìyà. A ti pè rà wá ṣe pé.
0: Ok, that's right. Ṣé ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ máa ń fa tọ́gọ́ àbí tó rọ́kùnrin nìyẹn o? Ìdàgbọ́ okay, that's right. Ṣùgbọ́n sùúrù tí yín yẹn lè fi ń blend ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: That's right. Ó dúró dáadáa. Mo kí yín. Ẹ kú iṣẹ́. Ṣẹ gbọ́. Ẹ má jẹ oṣù yín o. Ẹ má jẹ òórẹ̀ yín o. Ẹ má jẹ kí wọ́n já yín kùtùkùtù ń gbòòrò o. Ṣẹ gbọ́ báyìí. Ẹ rọra máa fomi lò lọ bẹ́ẹ̀. Yo da fun yin. Se madam wa legbe yin.
1: Ah. O ti sun ti.
0: O ti sun ti won se ti sere be ni.
1: Ah. Ah. O ti sere be.
0: Ah balanjo. Oli de ku alola. E ma ja yori yin lo. E tete lo mu poro keji kile o to mo. Mm. Ke mu ra si ke kan ra se ni o. E ma se jege jege kan ra se gidi. Eh eh. Be ni. You see, eh se ti family eleyin sin bayi. Mm. Igba mi o mo nri be iyawo ma lejo oko lo tabi ki oko leju iyawo e lo now e to bo wa fe leun eni keji ni wa ma ara fi suru bayi ara ma manage en to fe le die pe ma je wa lain ti poju ah e ti ma binu ju oko mi ki lo ma nse yin ta ba se le e ma binu ta ba se ton e ma binu eh te ma ndagba awon kan wa se pe ma fi sile o why now se mo ohun to fi nba awon soro yen ohun tutu lo ma npe ohun rele lo ma npe yato si enu to ma sa pe sori yin pe bayi sori yin se wa okay ha na di meji please are you okay sori yin pe se mo nkan te nse emi le nba soro beyen iyawo e mo ni mommy di meji ba lo dro waju e I mean your wife your legal wife madam calm down e gbagbara le now paso osere nbe yen sin e gbagbara le e gbagbe yen e se no ma jo e lo bi alaye eyin le ma bere o aroma starting de leni e ma bere ja e ma bere jogbo e ma fe ma yi niran e ma bu e bu ya e bu baba e be gbe e ba buru e ti alaye ba ti ada pada fun bayi e ma seju pa ko pa ko igba ti ma lu ba foju kan be e lo bebe now e lo bebe e so fun pe peace le fence that all what you want is peace. If you want lamo, we or call me motivalize, we will lure me. Yeah, you want to lure family, you want to call me. Joma Bino, eh? Or call me a Jani, Joma Bino, or call me a Idi. Eh, look, you want now, Joma Bino, or don't worry me, Shola. Eh, but you want it, be Joma Bino, or don't worry me, Aila. Eh, you want now, or don't worry me, a Jani, a Jasa. Eh, mama, you want Benny? Mo jere la yori e ma wu ni ngba ti won kin so ma le won de gbagbara le e de move on ife yan pada ni o ba da bi pe boya won se kokan se e mejeji ni to e pe dadi e yin na le je bi e ma lo gba nkan bi te ba lo gba nkan bi ma ti lekun mo ni je ka wole si kan ni omo lu abi kin problem yin gangan eyin kan na ni site ki o je gbadun nu ile ti won fi se yin ni dadi mo nba soro yen ki le so ki le wi anyway bo se nba mi so ba mi ah mo ga advice yin ni now se mi wa bu yin ni se mi advice asi so inu mi la diyan o ni a to la ni ki fun mi la le ma ki fun yin en fo han mi na en ba mi loju je now ah madam ti sin lon lara yin se beyin na mo be won sin lon lara yin now e lo ta e sere be e beyan ni oyun abi o tun bi moto madam yin la tun gbe wa fun o tun ba yin toju omo ki la tun fe ko tun se e tun fun nisin mi haba eyin na fi oro yen e fi shiro ara yin pe okay eyin wa di madam wa di eyin nkan te wa se fun madam wa da pada feyin pa o le se ma no oya e je ka dijo so ni arin ara wa ko si eyin arabirin kan tun pe mi o ni oko un besti ohun loko un fe o ni antitola mi o to ba fe ni sati ko jade sokere like my bestie lo ko bi fun ni ojo to la fe pa mi o ti fe pa mi o daruko ma yen bo mi oni daruko wa mi bayi o daruko ma yen pe lagbaja ati tola o ti fe pa mi e imagine o ko mi ti mi gbogbo inu mi fo wa jade pelu beste mi pelu beste mi se o ko fe pa mi ni yen shock yen si wa lara woman yen ta ti n kan se won bayi lojojumo now arabirin mi na pe oh no awon birin na oju wa ri me dogbon no marriage ati relationship o ko ki se kekere o iyan boya ko gba na so le je in e imagine ati tolomo sister me lo me lodo mi o me de wa gbe lodo mi ti mo ma wole ba se mo boko mi lori omo e ima ta ma be lowo omo yen won eni ko sese ma se fohun ko ohun ti e ti jo ati pe to ti se fohun because my phone no one here imagine as it's all I'm a nick of my joke or sibe. Cherry, but I want to feel pammy. I won't feel pammy, won't feel to be man. Lost at Alutonia. Any cata or not today? You're not to pay me none. Call on Shanomi. I couldn't know. Intimidate the Samber and Yanty Tala coming woo by me. Ah, no call Gamini, oh, to Jola woo. Can you say my woo? Kill Shelley. Talon Tom. Kino lo de se lo gbo pe yan ni se lo ni site glo fe ba marriage yin je ni ki gangan lo sele what really happened to you oni ah I want to talk about e ko gbe nkan te ka sile yin ni mo ni problem anti to lo ele believe pe oko mi bayi ti mo ba lori last born wa to ngbe lodo mi ti mo de ba bi eleyi o de be mi o inu bedroom yen na lo si pe mi pe ah Jotorolo, Yakali, Jotorolo, Mubebe, Jotorolo, please forgive me, my party will miss it, because in country, you pata patalili, Jotorolo, my papa will sit out, my jacka will you mo, show me quick, to my work, quick will be you mo, see by him, oh, fear no says in line mo, jacka, party as he be, oh, no, me, then he should be mo, I love you so, tell me, you should be my shiny, as you shiny, as you show longer, as I've been in that way, no worry me. Oh, call me. Hey, if you hear me. Oh, my life. Hey, you are my love. My whole and whole, my everything. Ah. O she nkan to do mi leni. O she nkan to do mi. O ni be loko un ki tun so pe jo to ro Olorun. Jo ma binu. Omo yi mo fowo si ko kuro le odo wa. Je ko kuro iyawo mi jo to ro Olorun. Arabinrin yi de so pe o da mo ti gbo. Elese muslimi ni won o. Okay, wa ni o da to be pe ni toto lo dariji mi. Agra ni wa nu ninu yara e. Oni mo wo lo ke lo gbe wa ko wa self mi pe toto toto. O ti foriji mi. Ah, o de bo sibe. Pe e wo. Oro Olorun ba mo gbe lowo yi o. Oro Olorun ba re. Ba be light hala. Mo dariji. E wo Alaji. E da alaye kan ni gbo lenu mi. Mi ni so nkankan. O ti pade si bi bayi. E je ka so pe nkan kan go sele tori pe mo nife yin aye mi ni you are my love mo fe yin ti gbogbo aye mi ti gbogbo nti mo je ti mo ni ni mo se fe yin mi fe ni fe pe to ba ti baje bayi ka tu ka mo fe pe ngbo ba da mo ma duro ngbo ba tun le mo ma duro ni my darling e ri bi pe nkan sele kankan ko ti yin but don't forget laye laye yin e ma tun try ti n ba tun le gba yin mu ni ojo yen te ba di odo mama eleko e lo bere lowo won yen mommy pe mama ejo egun ti ba lo birin bora si o to se pe fun yan danu bo lo se ma nri won a le so fun yin e ma tu dore ewo mi o fe riri mo mi o fe foju mi riri ku mi o enough of this rubbish o ti to ge mi o fe ri mo loko na ba bu sekun pe o da mi mo wa wo aje olohun ba ngbo mi ni se ru e mo Olorun ma je tun iru e mo mo ni se ru e mo mi ni se ru e mo but o mo nkan ti mo fe my darling e ma keko bi bayi o ma yen wa so fun yawo e pe nkan to mo nsa ba fa gba mi ni pe so mo as in iwo leleyin o ma lo se office o ni time for me mo need lati je ko ma fara ro mi so mo need din ti mi se mi ati ensin jo to ro Olorun jo please help me out arabinrin ni ngba to wa de bi se o wa lo ba oge pe oga mi nkan bye ni mo fojuko sugba ara nkan ti oko mi bere fun ni pe o n fe intimacy o fe more time ki ma wa pelu elekokan ka ma farara ko ma ri mi oge wa ni o da ko si wahala ah kilode ona abayo si wa oya e je ka da bayi time mo le ma wa night melo le n se lose oya won ba pe enu to ma se roaster oya jo to ro Olorun Mrs. Lagbaja egbe won ku ni night for now ejo to ro Olorun e ma fun won si night rara by the time ma fun si night pada mo ma pada so fun yin pe o ya ke fun won si night wo e de wa ni time to dance pe lokwe e je mo boko si wa la kokon e je mo kon si gbagbe pe nkan kan sele iyen ko se ri pe marriage dun all right e je tun wa fun lele se wi eleyi oko ni iyawo e sinu ile to de n gbe dada o ba di ojo be di oko arabirin se gun to ye ko se o lo ra cake o invite awon ore won celebrate oko yen won se gun to ye kan se lai mo pe oko isu ti lo fe yawo mi pa mo iyawo yen wa se be di alariwo lo pe gba lo pa won lo ma so lo ya gele lo ya gbogbo re iyale omo nkankan ni won fa so won yale wi pe a a oko yin se birthday na won lo la kini pe sa ku mura o iyawo iyawo e bi o a a ni ko ma ni ko a kilo sele are you serious at all won a a pe IV now lo ba ri oko e lori iyawo tutun toko e to fe pamo o fe le daku se ri pe ife tonu abi be ko se ri n ta n pe ni ife yen o ni agbara gan nibo mi a ora wa awa dada lapa bomi deni yi wiwa re yen oni agbara oni agbara wiwa re lapa bomi o ma nje nkan to se pe o se kini oni agbara to deni lu ogbon ogbon olorun ati imo olorun e ri elomi o ma binu bayi won mo so fun pe kin lo sele elomi akan ma wo ni o eh se bo chuwo no fe gba se bo no fa wo oko yo de lenu mi iyawo yen no le lomi ewo ni ara mi bale ele nfi o to nfi e ko si leni kankan lati gbo fa ko eyen e je ka ma fi suru ka ma fi to mo fe fun yin ni orin niyan ikanni omo luabi ikanni splash 105.5 fm ni le ibadan lati kiyin pe se gba sibe o ta ta ta e je lo si oke lona mo fe fi orin lanu ti n ba fi le de ba yen a be oju opo itakun ti ayelujara yen wo dai pe o nse o lo nbo o lo nbo o lo nbo tori pe abala ke lo n trend ni mo wo sugbon ati ipade emi ti ipade awon ise ti mo tujo e fun igbaladun eyin ara ile fun ti ale oni e je ki n lo si oke lohun na jare e ma ku kale se gbadun e oh god you

0: me ni akin pe e ka bo pada se koni ti omo luabi e koni splash 105.5 fm e badon e yo lo fe wa ori n se be o wa nbe isimi alayo leto be ito ni isimi alayo n ta tin se agbeyewo re lata aro o na ni awon nkan to je pe o ti di baraku fun oko ati yawo awo lolufe to de je pe o se be o n da ilana ife waro ati awon ilana ti a fi le ni ifarada apamora aforijin ifokantan re ni ibowo foko ati apinle iyawo wa na pelu be ni tori pe bu fun mi ki bu fun o na ni akere lo nse be lo nke lodo ko ma toto sibe agbe na lo si ipele kan nibi ti a ti fi oro jomi to ro oro pelu awon ara ile nje a ri ajamare kan tabi are maja ko ti si a maja a ma pari e na ni a maja a ma pari e na ni oya e je ka tun
1: gbe mi and I was served divorce papers on my birthday.
0: Hey, imagine kan lo mu we pe mi o fe mo wa fun yan ni ojo to nse ayajo ojo bi e.
1: Make matters worse, he brought the side chick to our court hearings.
0: Kini to fo wa la lodo won? A ma gbe awon ale wale, oko ti e ma ngba awon ale wale, awon olori lulu legbe giri, awon side chicks a gbe won wa sile. Arakunrin yin ori bi n to buru rara. A ma di won kiri, a gbe wa sinu ile lodo e. Ke wa ni madam yen se o. Kini tan se? Aha. Mo fe ka keko nbe ni o.
1: Been praying about the situation, fasting.
0: O fe ma kinbe yen ni. O na na ti gbadua. O n gbadua. Eh, nipa gbogbo to sele sawon yi. Awon na gbadura. Awon gba awe. Ki lo wa sele leyin gba. O ranti eh, n gba mi nbe. Oko eyan tabi iyawo eyan o le se awon eyan lawon agbon kan to je pe a ma da bi egbo be ni a ma dun yan sugbon ma te ba wo bi te tin jo nbo te wo bi te jo nlo te wo n te ti jo se te wo awon to da teni yan ti se fun yin te wa siko to dun te ti jo lo te wo ifarada arakunrin yan tabi arabirin yan no life yin let it go e ma fisile ni e wa jo tun irin ajo yen e jo jo e gbon bayi ẹni kini agbẹru ẹ ẹni keji agbẹru ẹ gbogbo òkúta búkú àwọn sáàjìkì àwọn ọmọ àbúkú bíi irọ bíi àfojúdi bíi ìgbéraga ẹ wà gbọn dànù ẹ tó wá jí ojúlówó ayé yín gangan ìfẹ́ tẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ wà papọ̀ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ni move on ẹ bá máa tẹ̀wájú. Mo fẹ́ sọ fún yín wípé adùn irúfẹ́ ẹ̀yin ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ ìgbéyàwó bá yẹn ó máa ń dùn gan-an ju ìgbé ayé tẹ́ ẹ ti jọ lò nínú pákálẹ̀ kẹlọ ẹ kàn já gbẹ́ díẹ̀ sí.
1: Don't get me wrong, but every time he comes around, I get triggered. I go straight back to that where I want to mess some stuff up.
2: Do we have somebody that got something first for this?
3: I got bail money.
1: I got too much riding for that.
0: Ṣé ẹ ti rí báyìí bí? Tá a bá sọ pé nínú marriage, tẹ́yìn náà bá ń ṣiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan yóò ṣiṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ọkọ ẹ̀ ní bá ṣiṣẹ́ mi ò fi ṣiṣẹ́ mi ò fẹ́ ṣe wàhálà mi ò fẹ́ ṣiṣẹ́ kankan mi ò fẹ́ gbìyànjú kankan ṣáàjókòó kalẹ̀ ni. Ṣó máa ń dà bẹ́ẹ̀ ní ìgbà míì ọ̀rọ̀ a máa yí padà o tí ọ̀rọ̀ yẹn bá dẹ̀ wá yí padà tó bá ti yí padà báyìí èyàn á máa tún wá blame rẹ pé ah kí n dẹ̀ mọ̀ gbà yẹn kí n má fi ṣe mi lẹ̀ kí n dẹ̀ mọ̀ gbà yẹn kí n kó gírí mọ́ ṣẹ́ mi kí n dẹ̀ mọ̀ gbà yẹn kí n tẹ́ kí ṣẹ́ mi serious o ìwọ ohun kan tó ṣe fún mi nísìn ìwọ ohun kan tó ṣe fún mi nísìn ṣiṣẹ́. ṣiṣẹ́ ni ṣiṣẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ ni ẹ ṣiṣẹ́ ọkọ mi ni má ṣiṣẹ́ ìyá ọkọ mi ni má ṣiṣẹ́.
4: Tó wà èló ló fẹ́ fi ẹ̀rẹ́ ṣe ìdú láti ẹ̀sọ́ pé ikọ̀ tí wọ́n sìn. Ní ìgbà kan tó bá fi 200,000 bẹ̀rẹ̀ ṣe ìdú ilẹ̀ iwájú tẹ̀ wọ́n máa já sílẹ̀
0: tó máa kọ́ni. Àkúfàlàfàlà.
4: Because there lato koko edun ba boya bi 8,000-7,000 le won ta boya bi so ti e to be go sha so to be sha e ma wa ja lo be o sise o sabo o te du o anything o ta ri won fe yawo le yawo ta fe le won na o se ko sise
0: o sise
4: o sise at e to je besa e to je oni make up e to je kini kan gbogbo won ni se lo ko wa ti late ju ko ti peju because orí inú kò ṣiṣẹ́ kò níṣẹ́ lọ́wọ́ yẹn wà láìtàlẹ̀ tó bá fìlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kankan mo ṣe sọ yìí wọ́n gan inú ẹ̀ máa dùn ni you will have this confidence ọ̀ pé ọkọ̀ ẹ̀ máa balẹ̀ you will love yourself more you will be proud of yourself kò máa ṣiṣẹ́ kò ní nǹkan tó ń ṣe. Mo ní bàdá Jídẹ́sì ló sọ pé kọ́ mo fẹ́ support àwọn business owner kí lóri ṣe kí lóri post kí lóri kankan post kó dé láti ṣe ló ń fẹ́ máa support. wa lo pa pe babe please oko mi mo fe sise I need like 500,000 ko pe fun lowo ko fi bere ise
0: ko da opo ise mi nbe to je pe bi oko wa o fun wa na baba farabale ta caution dada gan ani awon oga ti o mo to ku oja fun pe yawo na gba lo fi soro aje na to ba tin ta iwo na ma se kini ma da owo oja pada oro olohun gan ni pe owo alaapon la ma mu sonra ole ma lo se koto ole ayan le koto bori oko e ba ri jaje o ma wo be fere fere le meji to ma le ti gbe jade le kan le meji tan re ja fun e iye ti tan be mo so fun yin aje ngbo iye ti tan to ba pada ri nja kan ja ko shi ti ranu jare do abe this woman pack well a ma so foko e pe ori yawo fe e gbo sori yawo fe because o ti ri tan o de ti ri pe arabirin yo se bi en to jobirin gidi ni bujoko e so awa na gbodo ma sise ni eyan kunrin na de le o odale dale to pa ile ma so pe o le sise o le taja o le sise mo fe ko sise eyin na le to bu kata agbo yi eni yawo kan e ti rowo geri e tun lo na yawo keji iyen tun ko mo pa lu fun yin be ni eyin yawo yen na de re te di bi pe en ti en tele yi ko toju iya le yin tin benu le eyin da yin tele iya yin Allah ma ngba Allah ma jeje jeya jeya jeya jeya jeya aje ngbo iya le en tin benu le ma yen o so fori jona jona ori jati jati a ko ri toju kokon be are wa ni o sugbon ko e te pa action mo lara o ti pa gbogbo e wa mo lara iwo ti wa sa kije kije kije I love him I just love him ah no I love you more no mo ko sha love any ah de meji mi oh my god wo wa je to ba ti to wona bayi to wole o da bi e die ti e da agbado sile fun ni to wa je to ti mo pa ko bayi o ti bonu lenu en gbogbo e mo so pe ah anti de so be o as splash de so be fun wa en to n tele tori pe omo o da ko toju omo le omo riri sin risin jati jati e je ka no support ara wa wo now ah wa lobirin lo ta obirin no obirin sin ore obirin la nse ta ran ba ti woju le ta ri pe ah ile o toju omo ko toju en tin benle e gba mi tori olodun fa wala jama lele yi o a se te ya yi west e lo alaye ma pe mi mo ah lo toju family e mo le parafe oju gba mi ti ife wa ti mari yawo e bo ri jini jini bi omo odo ah mo ran mi erin sin risin mo o pe se won ko lele yi sha se family ti e lele yi alaye abegin ni sokere mi wa o da mu nle aye mi nfe foro nle aye mi to se kini ora ni jina ke le wi se nta obirin ba so be ta ba nso otito e ma binu e da kan
3: he brought the side chick to our court hearings
0: se tin gboro si o nsele na ni bomi elomi akan sare mo se yan wa le o fe sare wa je ni yo wa yi lowo
5: there's something that happened last night at
0: asare je
5: after prayer don't do these four things or your prayer will lose power many people feel peace right after praying but the next morning the anxiety is still there why because after prayer you did these four things they are like holes that leak out the strength God gave you especially after night prayer be careful with this one after prayer don't rush to sleep many people pray and immediately sleep but this is when your spirit is most sensitive stay quiet for a few minutes and say Lord what do you want me to understand what is your will God often speaks in that quiet moment
0: now opolopo wa ina emiyawo mi da emiyawo mi o kuje kato adura ni e ba je muslimi e ba je kristeni adura le yan ma ngba bawo le gbadura yin awon mi so pe won gbadura o ah mo ti gbadura of marriage mi mo se gbadura of marriage mi pe Oluwa sustain my marriage sustain my marriage strengthen my omo sanu mi Oluwa sugbon iwo ito n gbadura yen o iwo igan lo kokko dawere kale bi le ba ti mo bayi bo ko ba fe jale lo fa laso pada olaye gbambi bayi are you for real ah so I mean so on why mi ni short forward be lo fo on je sile ni ibo lo nlo alaye o lo sibi kankan oga de pada sibi bayi ka ki e pokan o ti mu nle se mo pe arakunrin kan opolopo pe arakunrin yen gboran tan pe mi mi oduru e laye e lo ma e jo ma e ba nbe iyawo mi bayi bayi bayi ka ki mi nbe lowo e model of interview ni e ba mi be yawo mi mi o fe pa yan o mo sa be o pe ejo to lohun se ma binu ejo please oga e sa hold on calm down e hold on e calm down ejo ejo to lohun e ba mi gbe fun madam be madam ni kini ki lo sele ah sori ki eleyi ko si eda laye kan to ma gba ki yi oni sori gbogbo we interview to so pon lo se o ma fail danu mi o ni je ko lo o be lo pe ni jo tori olohun jo tori olohun eh gbogbo to ye ki se mo ti se e mu fowo be mo fowo nje sile ki lo fe ki se eh mo try best me ki ni o to fe bate mi je mo ba mo sa gba eh ko yi mo sa breast ni be madam e jo tori olohun aye yun ni baje e je kan lo e jo christ mo fi beyin e jo mo fa crown mo fi beyin mo fi gbogbo nte igbagbo mo fi beyin mo fi baba ati ya yin mo fi beyin mo fojo te jo fo fira yin te wu ara yin mo fi beyin ori omo te bi sun marriage mo fi beyin please allow this man let him go please release him let him go please to ba de ama wa yanju e arabirin ni no e wo te ba fe pe ki fi sile ko sa owo to ti ja lowo mi ti o san ni o ma yawo eh give me kini kan ya me kini kan ba mi fi kini kan se kini kan ko ni san wo ye pada I want my money now, now, now. I said, madam, calm down. Calm down. Eh? Si, I want to make a fan of you. Okay, I'm a fan of you. Hello, hello, hello. I'll call you, Shema. I introduce Mr. Joe. Mother, she's a rock at you. What do you want to marry a little? I can't even do that job. True ni mo fi nda jo in care ni mo ti nda jo ma yi lo nde da jo si odo e ma e ba mi bile de 2 million naira ko fi mi lajo e titi de ni mo de da ke e okay elo lo ni mo je yo ninu 2 million naira mi I beg give me my balance oni bala what no ona orita la won ti mo so yi ngbe won nga ah wa lo so orita ni o lo orita wa mo polongo pe o e ba nko wo mi o e ba nko ni madam e jo to ro olohun ejo ejo eje ki ma yi lo ejo to ro lo mo nbebe ni ejo aye yin o ni baje ah oni ewo ah ah ah o ma jo la won o kan bi sekun ni se ri pe opolopo awo obirin aroma starting la ni ani finishing nu o ko bu ekun ni o ma ma fi eje mi won lo ma ma pe ole mi lori o fi eje mi o fi eje mi o fi eje mi iwo dey magic ko to se fun mi si ti me ba lo fe kiyesi be mo ma da be on buruku ni won ma so pe mo buru won ni mi o se yawo gidi won de mo ko to se fo mi o is not fair is na mi cha gba ki e ko sa ma ko re lo but one thing to ba ma fi dele o ni ba mi le o ma ti fi de sile fun e ah ah e ba mi gbe fun fun madam madam e gbo lo kuro nbe o ni osan je na mo ya ko nbi se mo sa re lo sori ta ba wa embrace ni be madam e ma se be ai mo le fe lo nbo le lo iru ni wo lo nbi ah ah calm down take it easy come on ki lo fa bu gile yi e wo jo ti e ti jo mba bo now asa dupe fo lohun olohun o se be oba ni yanju e ah alu bu ko ni fo lu la ja o omo olohun la o ma pe isimi alayo leto bẹ́ẹ̀ ìkànnì ọmọlúàbí ìkànnì splash 105.5 ìbàdàn òun náà ni ẹ wà ẹ jẹ́ àlọ sọ́dọ̀ bàbá wa ẹbí nísà òbí kàtúgbádùn ẹ kú kalẹ̀.

ekun akara yen se be o dabi pe baba ojo opo won o to ni e mo ni mo tun bu ona yen ni pa pa ka ma lo sodo king Sunny Ade.